0: 接的，你不是能打了打了沙漠的打了你去了打了沙漠，也是怎么我那边怎么就把那一弄没那一些哦，也没生意来做些，也一来都得不费那么努力来上嘛，也就是那主人家那做些，哎，下来会费费，也会费费，不然会费费，那么哦，也费你们是能打了就是打吧，连路还是会费费，我打都比你阿不。Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Tele tak boleh pelak tu pelinga, esok sana tu itu siapa dia tu esok si tu langa umur ber, masuk boleh tahu cuang macam tu langa tu dia, tapi cici dah tu lele ya tu i, lele uno, mea tu si mea lele esok sana dia tu, ia ia matang ofi ay, ia fufang walu, nak ni si tu langa dia mana mai, tahu cuar tahu pertama lelo mereka kahs, ia sumai macam la mai awal lelo selalu kemeni strike, lelo selalu kemeni strike ini ia apa tu tu iman kau. Jual amal soal talent lain oleh oiva dua fitu fitu lima balut tersebut oiva dua fitu fitu lima balut tersebut ia lalu telefon PBI oleh allu tasi parti dua no lima partasi allu tasi parti dua no lima partasi ia menurut weekend akhirnya dia letu pergi balut di Malaysia so ia macam ni patu papa supaya tu elu so akhirnya
1: saya boleh langsung atau siapa beri telefon dia so delay terlalu minit terlalu delay curas malu malu dua tu tu nak batu jatu calam ni bayang oleh uli usmar fafonga.
2: Ray Samoa. Kasi lima ibatol. Amo. Usin mayala fa fufuma o le fa fufuma fo elenayo telephone mai Samoa. Awina sa mai mo o elau le tio fa longolongo ne Radio Samoa. Kasi lima ibatol amo.
3: Botato feloa ile fa ingo le vaiaso tawolungo le ngaluenga. Usin mayala fa fufuma. O le mai ala wina yo le fa ingo le fa msino nga mawolunga. E pe ona fa mauni ai morianga e fitu o se ali isa avea ma malu o le malo. Masaya umi ai le tūlanga fa leo leo le satini. Le sunga ya la auli magic talata ina. Wa tau tau tua mai ai mas fe au taua mai le fionga le tamaita i faa masino. O le faa masino nga mawalunga. Le fionga le utele ni a vaa mata tua tangaloa. Ile matanga aluenga o leo leo fale pui pui ma le toi fua ta ina. O soli tu la fono na tua iai la auli magic talataina ua faa mao nio na morianga. Wa aofi iai le fai ainga faa malo si se tamaa ita i malu ole malo. Sa i lana va ainga a o iata ita i se tasio chiute leo leo. Wa faa mao nio foi isi o na morianga le fai ainga i se tu langa soli tu la fono. Ma morianga e faa o le faa o lima matanga. Na tutupu soli tu la fono e mafua ia morianga ia aperila. O le tausanga lua hafe lua fa. A o taitai ele ua moria le sifi po. I le vaenga au au nanga lautele po le general policing. Sa fi nau le ua moria sa loto malie le na fia peitai. O maua leo leo na tu ina tu e au fia i maritama i tai leo leo sa ia fauru le tangi. O loo ta ua i sa faya le ngai o inga i se tu langa fa malosi. Ma ua talia ma iyo ina le fa msinonga le maua le na fia. O le sida sila le faa msinonga i ngai o inga safa ia ele ua moria. Wa manino ai, o se tu maseanga o loo tupu i totonu o le mta ngā luenga. O le faa o ngā lea nisi o loo mau tofi i tūlanga sini o ia tūlanga. E mai lei ma faa sufia i tamaa i ta i leo leo ele i leva o na ngā lulue. Po junior officers, i se faa ufaunga e faa tupu ai se ngai o inga. E ta lepe ai le faa aloalo, maanga tausili. E tausi ai le vano nofo ali ma tamaa i ta i leo leo uma o loo tautua ma ngā lulue i totonu o le mta ngā luenga o leo leo. O le paolo na malu ai le na fia ilo na faktua tua ino le ua molia o lona taitai o se tasi o vaenga onga onga ili sila sila le faa msinonga ila na faa i unga. O le faa utuanga wa au mai le taunu unga le neima tau putu faa msinonga o soli ngā tu la fono wa faa tonu ina ai le faa msino. Le tu ina atu se kopi o le faa i unga le sui komasina. Fa pe le pūlenga faa tonu o le mta ngā luenga o leo leo. Fa le pui pui ma le toe fuata ina e sila sila i ai. O le aso faa o se tema e toe fonga ina ai le nei mata upu. Molo ia e tu ina atu forosanga faa i uma se li poti. Ma i le ofisa faa nofo vava aia. Mo le faya le iai se tāpenanga le faa msinonga ise fa salanga. O mori nga uma o fa maonia, o fa salanga lo oa yeia, o le fale pui pui. O le fai loa ia le malo sa moa e ala lea ise fai unga le ka peneta, I le asolulu o le vaya sonei, e tau fia uma le toe aveo se vesoa soni, ma le langolango I le pulenga le lakapi sa moa. Wa ave ise tu alalo le pulenga le lakapi le lalangi le malo, I se isi ava noa e toe hiro hiro aila na fai unga. O le ipotia lea tu alalo le pulenga le lakapi le lalangi wa ave le malo sa moa. A o fa mai ai le asforeile le nei vaya so, Le fono a suya le lakapi le lalangi ma suya yuni lakapi a tonga, fiti ma Samoa. O lo o tau faa mautu wai le fua fuanga po o se proposal. E tu ina atu le malo au se talia mo se fesoa soa ni tupe. E se lau lima se furu miliona ta lae si ti ai. Le ati ina e le ta longa lakapi le Pasifika. Wa faa ilue se moni mau faa tu tuaina. O le amatali ai o ia telanoanga ile stofi. Na tu ina atu wai ma le tu alalo mai le pulenga le taa longa le lirulangi. Ma alo otali e neise fina ngalo le malo. A ile faa mtalanga fala wa itele mai le malo mo faa ilo ai. O le tuana I o masina sa faya I fe ilo inga. Ma fe ute na inga na tau mo faya I so ala upule faa fita uri ma fete na inga. Wo I a ile loto I fale o le lakapi sa moa. Wa tau nu wai le faa I unga I faa solo muri fe soa soa ni uma. Sa tu ina atua le malo I le itu tino lo pulea nei le lakapi le atano. Wa faa lia le pale mia le sunga la auria le mali atua le wa tea polate wa fosi. I le pepa o faa mtalanga I lea faa I unga. Wa ave sea uma fe soa soa ni tau tupe ma isi vaenga uma sa maua. I le lango lango atua le malo I le lakapi sa moa. E ui na faa I loa le fina ngalo le malo. Ai wa faa lia le pale mia o le a faa tu maupea le lango lango. Ile lumana I se isi yuni le kapi o le afe ngai, ma le faa tau teo le taa longa I le tano. Wa laumanu ia I nei au lape ono feilo ai ma le lumana I o le kapi o taa tu tano. O le solo ia lea mo se teimi le tu mau o le toe vea masui a wai, o le taa longa le kapi le lulangi, pe a tula I mai lea tu langa I se teimi le lumana I. Mo faa lia se mori mau, o se a tu langa pe a fai e tula I mai, O le anoti ai avano umo Samoa, e awa iai ta longa faawao malo, e au fi ai maleipu o le lerolangi le tausanga fau. E o fo I le nofoa u sao fai ai nei Samoa, I le fono faatonu o le ta longa le kapia le lerolangi, o le a ave esea ma faamuta. O lo tali e nei se fina ngalo le taitei fono ma le komiti faafoe, o le pulenga o le le kapia Samoa. O las foreira le faa ingwa lei vaa yaso e toe vaa la wai le tangi tau palo ta sa fatalua. Le ana faa ilua le vaa la unga mua mua ele stofi. O fionga I faa masino, le fionga le ia tau ale sa Daryl Clark, ma le fionga le utele ni a vaa mata tua tangaloa. O le afea ngai ma le su isu eina o le mata ubu tau faa masino ngau palo ta. O las foreira le neye faa mautua I foi, ma le tu ina atua se talia le ua moria le faipule filifilia, e ala atu ila na loia. I mori anga e ono wa tua iai. Leo le afina wina ia le itu talo sanga le soli tu la fono o le teimi. Na tu ina atua I tupe o le tau I se furu miliona. I nisi o tangata palota a e uo o le teimi o le fei ngā filifiringa a safata nua. O le afa mautu ai fo I le vala aunga la valea ni mori anga wa faa ulu atu. E le itu o lo molia po o se counter petition. Fa sanga I le wa faa ulu ina atu le tangi tau palota. O le ofa mautu se fai unga le ka peneta de nei vai aso e peo na fai lo ai, e le ofisa so upo le malo. Le filifili o nisio tamali I se totoru, la tau te tau ave to finga ofisa sili, mo nisio au au nanga matau tua le malo. O le faletupe o ati nae, wa vea ma ofisa sili o pulenga, le fionga I atama le ta tai meng Jensen. O le falaptonga o vaa Samoa, wa filifili e vea ma faa ululunga, Le fionga tau ili vai lua Sunny Brown, ma le pulenga wati na eo I tu malo, ua vea maulua I ofisa sili o lea au aunanga fowa le malo, le tofa unasa viyane faifua ina to ala. O ia tamali I walato umia failonga ma wadulunga, ma universite ma onga sa awa uinai, ia ma o le teimi mua muare nei wase e iai to finga ofisa sili, ma e tolu tau sanga le umi o alato kon karate. Ao talia I nei le au fai taa vale umai lo tātu mutunu ulea sa sto na iole nei vā yaso. E āmatai le māsina fōu au kuso e ilo aise si itanga po se pau fō I le tau o loa tau sua uma pēni sini. O se tala fia fia le nei vā yaso mo le au fai pasi ma taa vale la iti la upasese. Le faa maonia le kāpeneta o le si itanga fōu upasese e tau faa fitau ia I le tau ngatā o lea o loa ua iai le teme nei. E tōru sifuru pasene o le asi iti ai pasese o taa vale la iti ma pasi ma le a faa o popo lea tōru sifuru pasene I le totongi o pasese o lo iai le teme nei. O le a faa iloa lea totongi fōu le taa penanga lo fengai nei ma le pūlenga o fela ua inga ilunga le lau ele le Samoa Land Transport Authority. O le tausanga I luafe sifuru faa ilo luafe sifuru lima na ngata mai ai le si itanga I sifuru lima pasene mo pasese Ia awala o feo inga mō tangata lau tele. Manuia tele le whae ungo le vaa yaso, soifu.
4: Pui pui lau a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatono nei loa lau tui ar fulu, a whae wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa singa se tū mau, mai tanga, po a maua foise o alo I singa singa se tau mānawa. E ma whae o na whae fua lau tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whae langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to whaingo fie. Mo wha pasili manisi wham talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E sili le poipuia na I lole tongo fitia. Fai nei lola utuyer fulu.
5: Ta lofa lava, o le si ufofonga le neyo Samoa, le Radio Samoa.
6: Fai sti fofonga I ta apena ilo a inga mo lo longa. Talanoa ilo a inga ili mea I fai pe asi itia le vai au ta folo fali. Tu au me ta au e sino fuanga saunga le mu, ma fa au ngase a fianga o lo longa o tua nai. E fai male e sona o leona toi tu lai mai o ia fianga ilo a inga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te whailangi.

Ai va fonga mai ndisi na tatu fa fi fianga musika si fi filo yo leuli. Football fitu bilu talo tia dele jula se football lua. Hello to man tatu so tia fo le langa mal tau tual tatu company le le click X. Ya wala bale tau tual tatu wat no onisio nanga mal tau mo tatu la failo mo tatu le ne fi time yo leso. Ya alo yo tatu nga suwa top of tanga o vai vai inga fo pe on efia nga yai. Ya mesel ma futu mane tamam tina ma tu mo tama lawa. Yo malu fa malu. Ole aso farile ngi yo aso popo. Boy la tu sau suwa inga ruwe ngol tayao. Fa malu ale ngosa. Ki fa malu fo yo ya oi wa nga ele lo kwa ia. Ya ele ma fai fo nga ea lu ki fai ngaruwe ngi yas. Malu ale vai tamai. Ole vai ya kam ikamai ki au ke vai kau kou. Ese de Mario kakou. Yo ole fia fia. Ole fia fia me pito sinu taua. Le ale me wa mawa yo lima le nei aso le se lengi o le mea ai nga o le tatu fafitai ya ili atu elu nanga le lei iya ma mawa le aka la kou a mawa le aka marifia fia oka se lau pasenge se ke faya kuwa wafo yangi mea evivisi me ita atu le neiva itaimi a e mawa le ata oka me piko siri nga makaua yo olo mawa le ata o le leo tomano tatu sota ya tu lea unang matutua Ya mo tato pi ona yai tau tua mai tono tato wa tano se fun male valu minuto le wote ene ia leitu la e se fun male lua awa rengalo sau tusi ala wafirifili mal tato tusi ala songa onei onei onei e fa angata ili tato fa bitole yaru le tato fa bitole yaru ongei yang akai le fa bitole ala yaru tusi ala wafirifili mal songa lima se fun tala lima se fun tala ala tato tusi ongei yang akai Ye kefu wa ya la mu malava yaso e sa fu de fa pia e fa mon bo dia me sa ka kusi e va ku vuder ka we fu se fu ma ya no fa no le ya kwa e ka ini ma se fu Maria ro fin an alo lo sunga on e dia so fa la ile la so kors fu tasi e nga tai la tatu fa pitole li mas fu tala la tawo tatu tu se va fi fi ma sunga mo ka pisa pisa kwa ngi va yaso malava yaso ma ngi ma singa a kor fa piko fa piko Ia songa fua koe fo ika ko wabla akoa. Pintus fudul vas fau, lona winga o nei, inga taila al tatu fapteo sumai. Sabula ia evaku sa ukusi alwa fifiri mal tatu tusir songa. Moi la tau ia mafuto bai Australia maso se atu nuk lalangi. Na ia li tatu wa Shop Radio Samoa, tatu imelina, o li shopradiosamoa.co.nz. Mfai ona oka maisa utusi. Ia, ae mo tatu ia la tata, mai vala au telefoni luono lua tasirima vitoru, luono lua tasirima vitoru. Lima se full tala. Eh, fa mo mo li ni mas full tala. Or to tell or tatu watu no leanga ima ili fa lo lo le city eco farm. Fa mo mo li e tianga ia tu ili tu atu sidio le fa onu. O le fa onu hopol avenue ne imanukau. Rona winga e ele mama o ti tatu official le jo e kala ko ili amako. Wa lu fa ngi kayo ka fa akimu ne mamalu tatu watu no yanga imai. Yo e o mai fa mai e fa mo mo ngamba ko mai su e mari falo lor si e ko fa o ile la fa mo mo ya please o kala ku ile e I ale tu atu si de alu ngale tio ai saula te la tu langa ile la runga iman rewa o ngi so ile tu e o nga I ori piko ngu urali o ya alu fa si no atu o nga o le a e nga mai la bal tatu atu no ile u nga mal tu tu al si e ko fa e ale la ko ka mu mal la tu talo mal te do la tu lo la yai e te alu atu la le fa onu Yo kasofu ngit kayao yo yo ko kede fu tatu watu nga nga imai ia esa ini mad tatu tatu sina yo tatu sila nal si eco farm ole faono hopol avenue ne imarkau

0: E ale le te bele wati le walo su family do te le tula se football lua. E fi da usa fa inga ki sa fa ile fa ai nga a. Fi fi wale ma pula ai su po mala ai ste. Fai po a kor ko ko gingong. E fi ya lo la usa fa singa fa ai nga po fo nga wa ko singa fa ai ke ai. Papa lo ati dai tama mele tina ma tue mo tama lawa ma lo lo ngosa ila fu fa sila uta ma ftanga ni ya uli ole an nga singa na wa ya lo ati ya ya bi ya lili fa ta ile tu lana foa lo wa se malita to nga malita to tu mo tan to ale ya nga ma sanel ta to click x pacifica ya le fi nga ya malu ai nga te pro a Wali, ya le fo tau tuai na tatu watu nei vai ngole aso mana tu la tatu se ati ai olo tau tu mai ya le fenga ya malu ainga isa mo di tatu watu la tele ni vai ngola na unanga mo tau tu mo tatu pe fi le tayao bo le fo ya uli fa fe ya tu tatu pokala me malu ainga malo se fo moria malo fo lang mama ya se fo la le ni tayao fo bo le fo ya uli mana ya lewa tatu fe ya ilu ngol tatu pokala me
1: Tala fa malo se fu tabai alo fo ile ofisa malo radio Samoa o tfa talo fa tfo pa e malo malo shota to to no yo lo fa fo mai fo ima mai mo mai lungo pena tfa lang ya fa pe la to lo mo mai le plo kala me le tio Samoa ne talo fa
0: malo le se fu manu ya fa tai ma vi ia le tua malo ai nga o lewa ma wale ne yaso po le ne fo ilao lao le ne yo li mana ya ia e uia le malu lu mato ya le fa popu ya u ka fo le seling Ya le ya le fa pu ya ka for sailing ya mawali me ai ka maki ma mawali le ulo lo makua.
1: Sa on de.
0: Ya. Wa mali tau na ya o tau malu ainga.
1: Ya, ma na fa ma tau e winter lo e malu lu te lo o tau ma tau fia fia ma tau sa bo mali wa. O ma so mo wa ina tau malu lu. Sa ni malu. Ya, le fo ya wa ama ta tau o mai fo tau winter nei.
0: Yeah, I saw.
1: So it's been pretty good here. If you fear, yeah, let's have more. If you feel what I'm going to have a good day, I'm going to have a good day.
0: Ah, ini kau mahu mila kau yang mahu ingat wang, ada apa apa ya ingat aku ingat wang, mahu yang. Ia lebih
1: ayah you like,
0: lebih ayah you like, kau sama ya aku. Okay, oh, for sesi aku fikir mahu mengkau kini ingat wang, aku ingat kini ingat, aku fasa lah aku kini. Papa ya ingat, lelai. Alat asal kita fasa malu ayah, ni si wang ngalih tahu cuma orang ngalih malu tahu cuma Fa na fa so mai ni so vai nga fo ile pe ona yele tatu tatu tua o to telo tanto o maru ai nga e mai se fa fonga fonga mai ne ya tatu a tanga te yo mai nga lunga fa vai taimi o te lo le fo ma fu te mai o lo o tele la tu a vano e la fa tui tu pe tatu ai nga samo e fa na fa ile mai o la rachel tu pele la fo tui tatu a la se fifa mol mole
1: e o tatu rachel le wai te mi ne o nei ras fa le as fa rele le a continue tatu friday rates o le wata la ni maono Tanani maono pe ala fo mai ni usila I nei sa mua. I de click it direct la. Tanani maono man ta ni usila, mai ni usila. A tala van viva pe ala fo mai Australia. I e toa tele ia nai au fengal wenga. Ngal wenga fa vai taimio la o whaonga ina mai foi lau au nanga. I lau tela fo ina mai lato se le ni nei sa mua. I mato pa angale o te jisavo na fo lia. Ai a le fia tutu lava le kiu. Ia e toa tele lava lo la fuma I le click it direct I nei lo ofisa leo te tala no atu ai. Nuna pe am not nisef so suami.
0: Ma lo fa tai, ese le tau alo to tu amala uranga. E ai ia se o ani au ala fo I ma fo ino so sani. Ai ma si ala tatu tangati e finga tana o I fale la futupe. Ia e la fo tuai. Ia ai ma fo ianga omi le kere fongi fo ilo. O ani va enga fa pena ima fo ino so sani mo neyo tatu tangata.
1: Yeah, awa ni unme mo mo la vai no lima tala ni fi lima tala ni usila lima tala australia ole au nga ole au nang ar click x ete taule alu su elo awa la te ete drive ai when how or do a su e se dairy la ko ilo se leni ma tomo te man na ola vai ete tang ola vai ilo telefoni pa wan nam nam mem na mi ola telefoni ia ia ilo internet banking access ia po ola visa card no lo log in na Type in o access login lafu. Lese tau oso stavale o tele ia falam lave fa kose I. E tutupu I lavana isi uso mna ito angani na abevea la to atu sa ile o ngala le o se fale ela foi se ele ni ia tele foi le security le risk ia a ia mela na ia o nga ia le tamo fai o mi telefoni to telefoni ni se fefefe o mi o mi a te fai ia tu e fenga ta tu le pu ena TikTok na ilo fa nga ina o le click e se jungo telefoni
0: ah kongo a e fenga ka ko le fenga fo ringa ile TikTok ilo le fenga o mi o mi ngala le telefoni au ke fai ia kwa ma sau mangi le TikTok
1: Mato yana e matita noa ya manai vai nga pe a fai ba ta pena pena na tumalanga e tam fai pe ai ki fa nga telefoni
0: manga
1: ya ole nga na taule fe wa ya ni se na lo lo ki na se fe lo taimi e taule puk foi so taimi e te divi e te sa we su ese te fale la foi lo se le just have to have your phone
0: malo fa
1: tai malo ta to
0: malo nga ani si vai nga ta ona e fa manatu pe mol ta tu wa tino ai mase o vaenga te tau ona fa sofia ele tatu atu no fa nga ina tau tu mala nga tatu click x
1: e o de le click x ai o pa nga ye lu ma lo sile o te tsa mal bo re phone e ya i love a promotions it take me it take me uma lava pe la fa tsa inga te bi ne le wa a matata pe na tu father's day
0: Why
1: e ya ya promotions pe la o le simoto va nga le gi le bo re phone mtala lo ye le promotion o lo fa ye te mi ne o le send love with dad e la fola o se la uta la nga ilunga. La fo mai ne il vore fo. A te aru tono le joa, pe e toa fata nga ta e o tono le joa. E mo le lima se la uta la le receiver. Ia to e mo fo, e to e fa manu ia ina e fo ima le senda. Ma o e fo le lima se la uta la le senda. E o promotion sa fa pena, o le mea mana e la nai, o lo fonga inga, o le click X ma ona paanga. E ia ia promotions i te mi uma. E fa manuia ina uma ilava pito e lua o le senda ma le receiver ia o le fateta inga la nao tato promotions na Father's Day la ia temi ne ele ngata o le te ia o le alu watu ilunga tato Facebook page o la ua halu tato happy hour ila o ta la lima ono le ia temi ne ia ma le alu foi tono o joas ia o lima se lau ta la e mo le receiver mo foi le senda pa o le Father's Day so o le mea fengu fia o le Ole me patosila na wana fa nga ina etana tama prefer the click x ole tenu au wale ma fa yona ma wai fa manu yanga ole reti ya fa pe fui o tato tu pe ma ufua ya pe a uma tato joas
0: malo fa tai ya fa fanga wale tato watunu o leo wa fa nga solo nisho poklame a emesia nisho fa pteo ale tato unanga mal tau tua ale tato click x pe na fa fanga ma yai le fo fa fanga tsa unanga le fionga ya malu ainga ya tili ale vanu ala mfa yun fa mari ina o ya mle ainga ile sa tama e isi si vanga e fisa lo ya imo lo ainga fa mon mole
1: na na ya ben fo in nature la mole toil fa tai ti ti ya michel pulling on radio sa mo mo lo ma tuma fa no ya ai a wala vanne ingalo cha cho sa mo fil fil ne do click excel fo ma ye lo sele ni sa mo ya manu chelina i tu la tu ta plo kalamel ne ya so Pia fa man viele tu ale malo si ta tu tu no fa na mo ma ta pro kalame atai la va ti ti
0: pa dai malu ainga ila tu tu foi malu nanga mo malo ta tu tu no ya mo se foi sta tu tu no sa mo ma nu fa valo flima o lo fe nga ye mal ne ya ya mo se foi fa ngol ve ya so foi mo malu ya ya so foi ya le le ola nanga mo tu le na le fe nga malu ainga pe ona fa fonga ya ile nei foi va nga o le oli Tai mele wati leo tai luas fulmal fitu minuta ntalo le tu lai tasi le mafutuma le tatu watunu malo lava nga arrua malo fote tau wantai. O le nei vaenga le aso le toa tele la tolo mafutuma ia fa malo atu nei paanga wo mai masani lo mafutuma nunga le tatu tautua.

Ya fa balo ati ati la tol na wanga tu mo tiu tu manga ruenga lo tsoe. Ya ole on sa ya inga ruenga. Tol wayo no lo ye nei fo fo ngam ni bang ole uli. La va betu ole no fo mo tau tu no ta tu watlo. Pa mo mo la ta tu filo il va fo le lo fo le tua. Ya ai mo se fo le ta tu watno ye va banga masani. Ali mo ile ole au ngam tau tu al tofa fo ngamua. A wale fa wino tatu poklami fa maluru atu ai ya wa wa fa mai no tatu maftanga ni yaso ona ye nei fo fa nga nga ya soli tatu poklami ile nei fo yaso manu yel fa ngol yaso al fo tili atu lava mo to fa fa mali o to a fa valo flima fa fa mali fo ya tu to manga ruena ya mesel mafto mali tatu atu no mo se weekend maluia mo se weekend fi fi ile lo fo mali anga le leyo le tatu atu manu ya tele ni yaso al lo fa tele atu sai fo

Longa pule lis kampanginga. Ya fakunga singa fikus fulu langa le pim lawa wa saole. Al lawa fai. Ya awa umal po wa le ise si ma ka ya ola le. Ai ki kilo mal kama lo ke fa mai sole. E ke lo le ai kala fuga ka ya ke. Sa mo fuga. Ya me ko lu milion ale ai kala fuga ka sa mo ya ke. Fa oi. Wa ko nga singa fikus fulu ase e ko ko mi me nga bo lo fa sa. Famaia e ke kele au pepa ia ka un whakumu ko a whaisa o e karapu. Au kirikilo kui maka o ka maro, sole. Kua le ai a se filemu, maka o ka ngaka popole, e pupula mai fua ai koe a pa uu mai maka. Kua i le ai ia ma se filemu, ke lau ke le whapeo ki whai kio au ke whai karo o whae le mi ka ngaka. Ola le whapeo ka ngaka o le miliongia. Au lau wa ai, kua le ai ia se mea. Langa ele o yei se file mōle tu elu na lotu. Me voi la le e fai koe a ke oere ngei asu. A e fai kau le al kuispa ia mai mafau fau. Fai mai ole ami o atua. Ngo inga wa e kali kongu ile atua. Ma le loto malie. Longo inga wa e malie i mea ngawa amaku ele atua ia ke oere. Fai mai ole oloa sili ringa. Ia. La mea le inga le malie kangaka. Mua mua. Ole manga okele. Halanga le maliero loko, langa eke banga okele. Lua, halanga le maliero loko kangaka. Onga ol popole, e yei mea lai popole yei. Mua mua ol manga okele, halanga le maliero loko, lua ol popole. Ole mea kolu ala inga le maliero loko, ole faavalvalea. Mua kangaka faavalvalea. Mea nga e maua e mwere kangaka e le maliere loko. Langa fo inga fea koe arwe e a oa o ma oa o mai le atua, sanga le songa mai le atua. Ala e maloa nga ye e fapea ia nga ke mafaya mea un. E a o kangaka la fapa balea. Le singa kangaka loko le malie. O a ki nga anga umai folka usanga e ai e le ava mea umma. Kele nga nga vai a koe yei pinga nga vai e kele a koe le ise mea o yei. Mela nga kilo nga ka fa vale vale o e moku ingo fo le ka malo le nga le i ula nga o nga marong ko lua fa koe o le a o nga e manga ku maula lo le a o nga ya o loa e vai la lo koko ya umo le ka unga o le primary le o le high school le o fo ya wala ua e vai la lo koko vai fa ya unga ngongofu a le i ule ha primary school e le i ule i le intermediate a o lo ngofu i o hi kua isa mo o lo la i fe la pankeke kampangi pankeke yo waola pa kampangi so kasi popo kasi pankeke af mai sa ulol ka maro ya kule pele popo fe ka a ru fini kule api ya vala kule kasi ya kamol fini kusi la lo kasi af fe pankeke av kasi la kon ka af yo fa fe waola val ole iva a ke lo wor se fu sa ulole vala kule ka maro ko ro hani se folu ma kara fini Pungo waya le api pungo waya. Wa stuck le mea wa. Wa kele ngaka ya mai. Wa kwaile arwe pankeke. Wala au menolka kumaro lanko. Hani, wa ea. La kwaile wa cham up le mea. Wa kele ngaka. Fia faka pankeke ale wa. Ese folu. Ngo fal finge kikiro. Ya wafo ila lea o nganga. Mol mol fa val vale. Kikiro la kikiro lu. Hani, e fia fo I ole se folu. Wa kulonko. Ea. E fia foi ole se fu. Ya va sanga mayor ko maro failo. Ya wala si ame e o sole api. Si ame e o sole api. Fa ke lue a onga e rungo fongo fula lo koko. Feral me ku e. Fa si e fai sa o pe fia ole se fu. Fa pa kuku al ka baka uriele ilo fu. Fa wale wale fa mai. Hani, e kolu. Mai e kolu ole se fu. Ya wa fai, fai pagi keke. Ua ngā ua ia ngā pisigisi. Langa fo I ole sile mea ala inga poronga kāku. Ole wha valvalea. Ka ufai a oa orku ispa ia mara ule a kua langa whamai. Ale aise poto ilo otou. Ole atu ile atua. Ole ele faa ino ele faa kusa kusa le kua. Eke ole a kua ole a kua. Fo I mele poko ia keo. Mele samu. Ile nei fo I aso malona mata gofie. Ia malia lo loko I mea wavako ele atua ia te oe. Ia ma e amio atua. Fa manuia le atua ya te oleswa fo Yesu. Amen.

0: Sifu ka mali e dao le eva bandi le divai ngole a wauli ma DJ Dave Manolo Ita. Ale anu mina na e Manolo e le ia wauli. Fia, lua I tu la. E ala sumar supa vai sang. Sun lima minu te ona jane o le tu la e tolu tan. Tolu e fa funga jala mai le Pasifika male lano langi mai a Miriam.
1: Holy, e ka anu furi fa yung olvai asu.
2: Aya, boy, ango umai so.
1: Le leila, mangu ya ka anu. Ay fa se se fa lo mo working o mo mio ila sofu.
2: E a fia mai si pe a elvea ma le ma fa yon e fa inga luenga. E mau fa matalanga atoa ile acc.co.nz.
3: Ole casa beds and appliances. Ole tali o mana onga. I oloi fa to tonga ilo mauta. Ini tau lele, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono ni usila, fa apese tino fall po tumalo lo, laulau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi, afio aneloa ili fa fitufa Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le casa beds and appliances, telefoni ovalu selau, lua lua lua, lima fa valu, ovalu selau, lua lua lua, Lima
4: Fava. Potsa ili se sa mo lo ainga. Potsa ili sa masin in tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. Ule au nanga al car city e fa fai mo fie mea uma. E te alu ma lauta avali ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe masina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga ili car city Tala Fitu Aso, to atu si Fitu Tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni Lua Fitu Fitu, Ono Fitu Lima Fitu. Lua Fitu Fitu, Ono Fitu Lima Fitu.
5: Le Shang Dento, Susu Mai le Lata U Falefo, Botele Mamatang Ufie, Il Faya Fole Siakio Oloa, Fapele Nifa Fan Pietasi, Moe Wale Stala Mae Ufo Mai, Il Shang Dento, Il Nala Lima Selawi Viva Tala. Faya four quotes, smaller wins, Mala ACC. Pata si ai malifai fua tong fitinga mo es fun valuto sanga ngai lalo. Le Shine Dental. Hafio mai loa ile lima fitufa Great South Road Manukau. Telefoni lua fitufitu ono ono fafa. Lua fitufitu ono ono fafa. Shine Dental. Your smile. Our passion. E ya ya ya inga fapito.
6: Red Radio sa amoa.
7: Sa slima eva tolu.
6: Amo.
0: Ole ua ntue sifunu lua malau familiu teo na tale o leitu lai tolu ia e peo na ta u sitemi u sola tale tolu te pere mai tatu tala mai e tunu o le Pasifika male la nolangi e peo na saunia e le faltua ia Miriam a la la toa pomare fa tala vantu ia ilantu umana vale ma futo bile ni vai kolea uli le tatu tau tua mei a Vito ko lani nesi fa fawina tanielu male a inga yone fide aso pot ia va pefo ia J videos. Le mau tu mai in Brisbane au se talia la one more ab roots. Deli na si au si feula mo tu fa. Va pe voi auto uma la voleva ta si melia au. Mi wa mo se mala ai ngale mau tu mai nei manu ka. Ya mo tan tu uma la vole wa nga ya tu pikil fa na wa onga ile ni fo I va ngole a wo. Ya mano la versi si le mano le fa to to. Yeah, Lily. Oh, eh, Sinafia. Ah, Oliver Mile IRD. E Silian Tumaleono se lau miliona dala. Ea momeo se leni la intantia ele la tutu stupe. A tangata ele iwantu lava e claim maya la tutu. Eo, ele le opoka walishkanka ye, ah, le opoka kawishkanka ye ele claiming a tatu. Ole tupelea, e se maile menta ole tax refund. Ese mai le tax refund. Lea e faiea le tongino au la fonga. Ovala titila le tongino au la fonga I o. Ia watoe maua mai la refund. Ai a fai olente le lau avea I lau tupe. Ia ai le titil tongino au la fonga. Ele ila e koe kokongi le kupe. Fa mai leo le fisili. Olea sa oa le mele ka ole unclaimed funds. Ale IRD. Ea, o loo faa pe mele faa matalanga, o tupene, o loo tau fia le le IRD. Pe a le mawale tangataiana le aseleni. O le ese ngatele na male mele ta ua o le tax refund. Yeah, well, one shot on the tax refund, yeah, to oil. They have a pena on an over the tongue in a to our phone. For my elephant Matalanga, Masalo say, yes, how to see two bit white. Yeah, sat to a two bit son. Ua silia malelima tau sanga talu ona ele to e whaonga ina le nātu stup. Ea pe ua iei foi ia ni au tutongi. Ele I tutongi ina tu ia te oe. Mai le lima tau sanga talu ai. Au lono ki. Ova angono malima kau sanga ele I maua kwa asa ukupe. Ea e tauna ea le siaki o ele IRD. Ea mai olo whapea mai foi le si wha mtalanga. Masalo. E yeisha wa olo, ye po sa me to tino, nangalo ise fale tali malo, ya o se hostel, mae umalo le ono masina, aile I luantu pe te toi fo ye to claim ya me to tino ya, e ma fai ya le tangata yana le business, ona fa atau ese ya olona, ya ma avatu le tupe le IRD, kafia iloa pe mo il kanalea, Fa atau ese antu o loa ia na maua I lea no fuanga ia ma avel tupe le IRT. O le winga o la utala. Pe fa ma ongi la kangaka ia ele aba kongor kupe le IRT. Fea kwa ifo. Ea o... O nisi da vaenga o le ia ia tatu tupe. Ea o loo fa pelea o na iai pe I tutonu o le tushitupe na le IRT. Le fai mai e o vaatu ma le ono se lau miliona tala. E o mai le temine. Ya ole ala vaile yo antu tanga te claim ala antu seleni. Ya antono nisi o mafuanga mo meo dividends. Ele I claimina e tangat. O life insurance. O policies fo I. Ya ole ele I claimina. Ele ngante ilea oni fo. Oni awards de mawa mai court cases. Ya po alauni a pangota. Yo. E tele uma mafuanga. Ai a e whaalongo o tulava o nai te angava a ili tulanga lea. Ia ele ise meo lea e ngofongo foifu. E mana ia lo wala au yo. Pe a wha pea ngai ke whaalongo. O lai e isau tupe yo. Ai a e whaalongo o kufoi lele. E nga o lo wala au akwale IRD mawai lo maui. E si lila pe a pusi nofo lele ya wau. Ioe, ai vai. O le aso le ni O le aso bule muli le fai le tatu pa uo tatu tus O le sao ngā ma le vau filifili Lima sfuta la ko I kiki a ka pungira ka ko o visa Vala o mai le lua ono lua tasi lima I watolu manuele I umal tatu fa Toana mo tusi fa lupenga Ema le tusi o le sao ngā o le vau filifili

Ai ke ya ile pe o lau pe le risole. E ale le a fa ma ne lau pe spese ile di fa o le via. E na o se fulu ma le tasi bi rutu te ne le tu lai fa e fi fi fo ile ganga. E to fa talo fa to ile di vai o le via fi e la mai mo ma lau fa funga nga fa o wina o le por kala mela o li ma funga mo se e le la vale tu lai uno e le afia fi dei ona e le pa mai ale sunga ya li antoa se vea ona ni si tu langa le Fia and Tonal Vegas Fong, and have a bell on to a few my elephant yali and towa, and my foot time alone to Pia Malone to Mal. I ain't to a fat telephone to a living or a fifty man, all the gal, we ban all the fair favor. Yeah, Talosia, all the dawa, my a full initial gal, when a duty my favor, a lofili my pair of a panty island, but Ia Malo let to my level of tire on the lila, say you'll be male and eight team of Jaffy. I have a little manav, a little yo oil team you to manavai. Anyway, ole ali te mi te mana, fa yule a fulu fai te mana vai ana wa sola. E ale le sola fa le le ya la le tau fa. E fe o lolo a sola. Sa tau le tele ni me ia o camera. E fa o ngā ina fo I lele company po o CCTV. E a o aso fo I la antatu talanoi mene o CCTV. E tu sa fo I lele fa mai I o le camera o la e pu e me ele video. I ola le temi te vava a ye yata. Ya, wanta voi lele pe ya laipu el me pue anta masani. Ele mi ngoi lele ilmo le meo le alwa le tanganta. Ele mi ngoi lele ile alwa le taavali. Ya po ala vanga yo inga fai I me pue anta tuwaina o le CCTV. Ai a e toe mi ngoi la ama e tangoe aveni mento tino o le kampani le reivai tau. Pe fai mai e pongi sa, o kemra ia wa ia ile vai teimilere. E ola ile mala malama, toe manino le leilo wata. Pe a pongi sa, pe mori. O le mea nale, tate fai antua I foile. Ia sau inaar, wa a fai anawa e sola, ele te ole fai le I o olo teimimana. Va ia, alu sa wa ile asonga fua. Ia wa le wa alu nima e fa pe a, le ima se siova I mai a ule wa wat. Yo, langa la fuo mua mua supervisor. A wai ke whakai kai fuo el supervisor. O supervisor wa lewa nanga lue na el company. Ia mai, o laile leile la mafutanga malpureng. A oe leile I lewa na inga lue antu le na company. A wale fima e sola. Yo, te wa e sola e alu antu la sunga fuwa e fape mai. Ia sumai lau sunga tonu e felta antu fono. Yo, Ia ne fa pele o pia so si kanga le la fa ia mo le si le fi a ko sa nga la van tu le la puta inga mo mo ia ma sa no le si la puta inga o le afa ye tuelo ia ia luroni ia ba ia wan tuelo into malo lo le tu ai o le se singa na o sola I le teimi futo afa nga I nai mene yo me puata e mi se la va ia CCTV o le vai tauledi Ole matua lima failam. Ona e alo. Ioi. O aso la sa tau ne nefu. Sa tau fa manino fwe lele mo me o ata. Ole vai teimilere. Ea. E alua kwa le su mo le me pu e ata ma wale leia au fo linga. Ea malau lafi po nga fe alapana e te lafi maia. Ole mea na e tau e on ta tau fa e tete. Ea. E le rei teimilere fiafi. E le ianga I atu fwe lele o I fea. E tātou tā alonga o lea fwi Commonwealth Games. Ea, o lea e tū maupea tātou pine e pe o ne iai le temblere. E pine e ia e lua. O lea tū langa se fulu balefa. E tutusa ia le tātou au. Ma leisi e tunu ulea. Pa kariso ki ki lokui I lea tunu ulea po lea lingua lea tunu. Ioi, ia, ka ki e pefa pe ngāra ngā kū. Famio Jersey, Ole ngona ole antru tereiro po febensa wurga ku. Ole antru sa tanto. E tasi le pine auro. Tasi le pine siliva. Ole la ita iluai an tanto pine male antru le. Ma tanto tutu sa ile tulanga se fulu male fa. Tulanga se fulu male fa. Ole tulanga se fulu male uno. Ole yai ele antru ofiti. Tasi le lanto pine auro. Na le tasi ale pine auro ofiti. Leolo yai ile teimi nei.
For me, only to make type of joy, Siliona like Chichi, Ile Aussi, who a member for Samoa. Olena, my Alana Jovanga, I live Pangale, Ole, Vanus Sulmoreono, Kilokalama. Yeah, Ewele, Ibanuia, Yalana Jomo Fanga. I Safa Pelea, Onama Walunga, Ya Lona Tulanga Foy. Yana Jomo Fanga, Mole Jamie Momoa. It's a longa ya, I pay on a Yale Commonwealth Games, O lo of Fanga solo, Ile Jamie name. Ya masava pele ona la tutava male top 10 onisio le OCC wa me mafa ile ni fo iva yes fa ma lo to e fo ile alo le tanto to no ya ona ole tum fa ya wai atu to va ma tanga to fu ye mai to no to tel e pe oni yai engeland e pe oni yai afrika isunte ya e pe oni yai ya nisi wan to no australia ma di chilani e le se te mai platform le te tau va yo e ma tua ma wa lunga le na tu langa wo o ti yai ya la u tau ma fai e pe oni yai ya ta tu ta longa ya fa va ma lo le tau plenga ya Ole tausanga e lua fe fia. Tolus, lua fe tolus ma lua. Ole tausanga na le tali ma loa I Australia. I ta longa ole olimpeka. Ole na winga le wafia. Lua fe lua suma le ono. Ia lua fe fia. Le alis kausanga. Ole eile lua fe lua suma le van. Isi ta longa na ole olimpeka. Ia le tali ma loa I Amerika. Ole umalola I alea. Se e mai loa le ini. Ole na winga. Don't know on to foil the data, sir. Or a fair lono nisio, halomotama fanda will attend to do. Or lautongia, a while a volisa lingalia, ya only I bought the pinna for immolo tattoo to do. Tell a baile so or set a longa, a pay on a yank. Ya I fat my lawn to a ya ilato umalavalia, a pay on a malanga to your tattoo da longa. Ya tanto sila silala, ya pay tanto mat matatu fo. Ile tulanga e peo ni ai alfa tulanga na o an tātou pine e le teimi nei wā le whamai e mai an tālonga o le Commonwealth Games e le whai unga o le rei awa yaso o le teimi nei o lo tulanga mō mua I Australia Australia le tulanga mō mua I ana pine au roi lima sfulu male tas lua sfulu male wha I a pine siliva ma ana pine apa me mea e tolu sfulu male lima o le awha I an tōa pine Australia I le tulanga mō mua le teimi nei se lau se fulu se lau se fulu Ya, se e baile I le tūlanga lua engelani, se fulu male lima pine auro, tolu se fulu pine siliva, ya, male lua se fulu o pine apa me mea. O le awhainga o lato pine ono se fulu male lima. O le tūlanga tolu, o le antunu o kanata. Kanata se fulu male lima pine auro, se fulu tolu pine siliva, se fulu male fitu pine apa me mea. O le awhainga fa se fulu male lima. O le turu o lo o whai ai ta longa le turu o Scotty Lani I lona ai o Glasgow o le tū langa wha. Iana pine au roi e iwa, fitu pine siliva, e male iwa pine apa me mea mawai le lua se fulu male lima. Stasi o turu o mai Afrika le turu o Nigeria. O mafu fau le turu leo Nigeria. E tau lo Nigeria fa mai I. La wali inga le whaia mo mea fui o hacking le whaia le tau wha balea. I lunga o meni I o penga ta whaila. Ia o le tāli ni la iei tangata o le antunu. Wā, e tō televu I lato. E mtu an tāli ni ai meni o tālunga o Nigeria le leila na. A o leo wari I e whaia mei mei lunga o penga ta whaila. Tangata Nigeria le angana. Lele, tūlanga lima. E valua lato pine auro, lima pine siliva. Ia male tolu pine a pamemea sifuruma le ono. Ia lato pine ua maua I le teminei. O lo o siliantu la Nigeria, nei lo Afrika I saute. Afrika I saute, e ono alato pine auro, iwa pine siliva, valu pine apa mea il tulanga. Ono na lusfu tolu pine, o lo iai ile teiminei. O New Zealand, o lo tula ima ile tulanga valu ile teiminei. Iore, lima pine auro, iwa pine siliva, fitu pine apa mea. Leo fa inga I lus fulu male tasi pine ia mo New Zealand. Ia ai I sele mātango fie fo le tūlanga I pe o le tūla I mei ai. Ia le tātou au tā alo I le ni fo I veitang.
po ole a la vole tūlanga e o tuile unga o taalonga, ole mepi to sili o na tau, ole e ilunga tātou i le top 20, ole e ilunga tātou ya o le top 20 i le taimi nei, ya po le top 15 fo, ioe, ole mea tau, o lawe ye le tātou pine auo, ya ma le tātou pine siliva, tātou te fia vii yai, ya walawa ya leafo, fa ngā solonga o taalonga e pei ona yai i le tei. Nei, ya ona tātou se e atua ila i elea, tātou se e le titi atua, sole, o au tele matamata ili po ona po, i le taalonga le safai e le vāle kau poema le roosters, na pau wale te mino vai e tue sina video na sa, o le te mino motu o tuel tangata e suafai a Jason Taumalolo, lewa fia, tolu se lau mon tupu ana taalonga i le laka piliki. Ma alu antu masikoa i lau le poku, pā e Taumalolo le siau kama roostanga, pā afe ilunga vai palasi ilunga lenga skoa. Ia nau wha pele o ia i fau a sa sao wha afile le angor kau poi. Soli, ai kei wau mangi rika alonga e mawale tala ni le taia. E se le whainga le na sasa i le roosters i le kau poi. E le lantou malai i na i North Queensland. O le unga o le talonga kau poi se fulu malelua. O le roosters e valu se fulu malelua. Valu se fulu malelua. Fa se fulu moro tupu aile afa mua mua. Toe fia. Toe mua le si fia. Tolu se fulu moro tupu. Ile afa muri muri. Sole. Makau kia re mele wei ne ili ili tupu finga le roosters. Ea le leik o le tulanga nai pio ni ili talonga ili po ana po. Ea o talonga ili fia fia nani. O le talo valu teimini usila le ole anta alo ele dragons. Ea marau mahalo si ele dolphins. O le roosters. O lea na ta alo ili po ana po. O lo o fa pe leo na fia. O lo ke kau wai ku ipo fere mere ili rusta ilu ngon tanto teimo. Ea anyways, fa a wawa ku pera ka ko afo. Ea ra ka ko kalale pe ona fa yatu. Ta ole vanu, ole dolphins, male dragons, ta ole se fulu. O lea ole aftau ye, ea le Melbourne Storm, male bulldogs. Ya ole aso antae yao, ole aso antae yao, ole antoe ta aloe fule warriors. Malesio na fili numero tasi leo le awale titans. Ewe, tao le lima, ya ma ole antoe manoi ya le titans ile lato malay na ile gold coast tao lima le fifi antae yao. Ya ole avto yele warriors ma le titans. Afo le vitu le po antae yao, ole antoe liuma yele afo ile panthers efe tawi ma le raiders. Afo le vitu le po antae. Down the Raiders, yeah, Male Panthers. Af Toilus Fulu Malerima Midu Tilly to Lai Se Fulu Le Po Antayao, Ole Afi Tongye, yeah, Le Broncos, Male Knights. Knights, Lela Bing, yeah, Male Broncos, Le Po Le Antayao. Se a Twile Lansa Sampe, I might a Tonaima sounding a lot too faithful Sina Moele Titia Talifa, Ole Afi Tongye, Lela Piki, Male Sharks. Ile si fo ia la ta longa. Ia si kako wawa a yei pone al tūlanga wo o tiei ta peranga. Ale la piki fo i pe o a fea. Ia tue ta alo eleli i la wi lo. O Latrell Mitchell ile au lea le la piki. Ma le ta longa muli muli. Ile a fia fi leo la sa a sau nei lima miru te te aile tūlai ono le fia fi. Leo le aftau ye le Tigers ma le Eels. Tigers ma le Eels. Ia le aftau ye le temida. Ile a fiafi a saune. Ioi. Ea ona tātou se e tuai lola ielea. Se e tuai leo tātou ile tā longa. Ola ava pelea ona faya. Ile aleasu. Ile aso. Ola ki mire feir ka longa la kua. Oi na ne ile fitu. Sfulu bidu te te aile fitu le poana ne. Ole ola ava tau ele awa Tasman. Ma North Harbour. Ole tā longa lea ole tā msanga. Ole NPC. Epi ona amatalia lea. Ile aso an aso tofi. Ole vaya solo ne. On se e tuai le ile aso an tae yao le ole avtau ye counties manukau. Ea ma le aua ma lo si lea tawaraki le lima minu te aile lua. Ile wauli. Lima minu te aile lima le fifi an tae ole avtau ye Southland ma Otago. Se fulu minu te aile fitu le fiafi. Ea bolapoa an tae ole a bing ye Canterbury ma au kilani.
Ole e tingi bo mo foi leo le antu e vai ele tialo. Ole ni ilongo longo a le ana malanga antu ya pani in ua mai ai foi. E a lana tialo ai ele kanto le Crusaders fa before ile ole peleki. E ale wo tui foi mai le tau sangane ile li Richie Maunga. Ole wa tui te alo mai ile awa Canterbury ile dei foi tau sanga. Ya e pila vau na saun ole ni fa yaunga ya Dave Rennie. Ele malanga antu le li Richie Maunga. Ile malanga le malanga antu i Afrika. So tele ole peleki. Se I foi mai. Ya ona va va aile iai. E le fai unga ole ni tau sanga pe alu le malanga ta milo. Ya pe fa wawe pe on ta alu tono ni sila. Ole te mine ia tolu fesial tato ole peleki la iai. Oye fa. Ole li o Bowden Barrett. Ole li o ai foi o Love. O Damien McKenzie. Josh Jacob. Yeah, ole wa tue avantu tono le squad. Yeah, le anga e fae ya si kele o ka longa. Yeah, tue ma mafa ta longa. Ale ole pereki le ta aloa I ma le awa Afrika. So te fae ta longa. Le ta aloa I le awa le ole pereki ma Afrika. So te ya maisi ta longa e fae. Ole fae maisi au fae tu ma lo Afrika. So te e to tono Afrika. Man ta longa mule muli. Ole fae ele vao Afrika. So te ma le ole pereki fae e to tono o Amerika. Ea, o le ta longa le na fai elea so na nothing. O le ana fapele o na manu malo ai waikato. Ea, beya plenty I ai el tolu se fulu male valo. Ele lua se fulu male ono a beya plenty. Ea, o ni sila na o tato ta longa marisi o tala a wala valo no silfia. Ele dei vahe nga o le fia. Eina ua se atole tato te mi ya lus fulu male fitu bideu te. Ua te ai neile tu la.

Lose follow, Malum.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona le asau ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fitau muli le atunu. Ua whaaulu ulu talae wha matapona o le taitai ao. O matapona o le taitai ao, e whaasino le I a fōi o le anae, e masani o na whaaungoongo na o lanto ulu ilunga ili whongatai. O le winga leo le upu whaaulu ulu talae pe a whaaungoongo ilunga nga o lanto ulu. E masani o na whaile mea lea e le auanae pe a sua tutui le tai le tai au. E whaatatau indi tangata e le ngalu lue wha maoni. A e whealo alo whai. Sole, e mai tau antua li le totele o le tantu au lotu. Ua na o na whaaulu ulu talae whaamatapona o le taitai au. A e le ai mani ngalu e ngau whaia. Ya, manuia lau fasa sau.

Okay, then, who's the mother fucker?

Thank you.

Yeah.

I don't know.

Saya kira mau kau kita untuk Gloria pom pom kauin. Tua aku mau kita tahu mau lo tu kiai. Aku ni mau ui, aku ni kita tahu lo tu pemakin mako. Tapi orang aku ke ambil ke buat apa lewat lewat opure. Aku kita orang opur ni aku tua perikir apa yo. Tapi aku ke kita kimo apa? Ia penong aku mau kali ia mau ui kauin. Aku kaya hati tua ke wa kiai apa yo na. Octave, kalau tua mau ikhaya, lo tu gaya mau ngakui, ya mau ke tahu ya tu pepok ya mau patung ya ton, kalau lo tu mau apa kita yo yo, aku kaya hato ya tua ke mau alkiai, kau ya akiona tu octave, kalau tua kau ya aku ke mau alo apa, lah ya mesi dan mau kesi, aku kesi dia mau ke, kita kunia. Apa hinga o tangata kako e pere o pa ama pokia o ya pia au no mai ta ta por pola ki o afio ku mo yo be ma to no no ki hala pona na no u ai ta malava ho ma nga hi pa to mia ki afio ka ma poki ho ma u ka nga pona nga o ki kai te o ki kai te to to mi to ka ki ma to ka ku ke hi wa tu pe a o pa e te ma to ki o mi fa nga mari Aku mau tahu ke penunggu angkat tadi. Ya, aku tidak iya. Kami awak aku itu kuliah mau lagi ke tengah. Kau itu kembali ke arah ini. Kini kau main apa yang mau kita katakan mau pulang mui. Kita utuh kalau lagi ini. Kini mau awal ay mui. Kau kau yang aku hati pembungin mana mui ke tengah ini. Tua tua kau tidak iya. Kami tu kuliah tiap hari. Apa lagi? Pai tempat mau tor, mau kawan dia waktu aku, kau baru mahin awak tak okonga, awak tak okoi, jadi awak mau tor, kalau kau mau uhi kau faham apa yang nama mau tor, aku mahu waktu kau apa on mahin aku mau situ kiai, mahin aku on, mau ilah kau tahu, bukan apa apa yang aje, tuhan mau tahu apa yang majah apa yang, kalau kita kami jumpa saja terkali, ya kita kuliah tengah-tengah. Kita punong aku mau pergi, aku mau ke laut pekiak. Aku begini bawa kawan kaya punong. Aita apa dia apa ya dia nak kuhal sama mahu terlontong. Apa dia mahu apa? Kasi si mana kalau manusia yang mau faham. Lama lihau itu, lebe. Aku tak kio punong aku tak kio tu kau mau pergi ngah sambil mau muih aku itu. Mau kita tua pe, aku berkau apa ya? Yang nak mau ke malu pe, itu kata-kata apa? Aku ke pe di mau kau lihat aku ni mah. Dan mau ke hal pe, dan lain-lain banyak tak awak mau pe. Dia pe kau ya tuan. Aku aki, jika itu di mana aku tahu pe kita aku tua melah jawab dia cerita. Aku ke ulo pe ala aki, tua pe ay uha. Dia aku ke makan pe ay tengah-tengah. Kuasi mahu orang supaya apa nama tu bangun. Kemarut, okay, pengemari ke Indonesia yang itu tengah kau akhirnya. Tiada kau dia nak kau jadi mau ke kita wajah nama faina. Yang we ya kau ini kira langa jadi mahu kita satu orang. Kalau ni mai ek saya program aku kembali kembali. Ibu saya dapat bapa mama muat kau pulak kau mesti mau penunggian. Kau kau jadi aku perlu beri kau mau mui mau ponoga. Laka jadi kau ini aku kehendak mai ay kau mau faham. Kau ni mai ay oka mau ahun. Nalau nalau ni mai jope sama dia kau. Jadi kau kita perlu untung ama faham dia aku ini. Kenalu dengan mau kau lepas aku. Ia si suka kau alo sah kau mau kau mui. Amen. Kau itu pula macam kau lepung pemilik kos teriosi bukan soal mati. Itu bahaya tulang buat mesej untuk kita tak ya oleh kau. Mati wajib. Mesej itu kita dah ada aku ini. Kau itu aku hati sedek motor. Kau bisa temau ini. Tapi tu kita toh sedek motor. Kalau ngaji aku ni kau ni mau. Kau ya aku kumi. Ilo,
ya koia o ku toki toki e ka op ya koia. E ka tanga ta se ya de motor ka kore ki a ia na po haa koi ma. E le ane ko haa koi maka. E ka kore ki a ika te le ane hangata. E ka pawa o ku mau ilo ke kwaki mea o palelei ki o mo pahana. Ia o koe pahina kofi ki motor. Kua noa o mo tamai a ki he bani. Ane kwaki mea lelei. Ele não tolo o cu core e a tia. Core de tau, mata per miai. Tau de a tia, e to mas mati, o de a tia e matau, o tolo tonga. O tapo en que a oiki, e o que pa tapo at, e de moto con tau pia e pon mea mai. E tau pon kama, o de pon pon gini, to mal palo at, e tal pa tapo kakato, o kamata, e tau pon kaman, kada mo sa ng mali ko ni si pa di haki pala yan ni po po la ko ta pa nong ok ay e pompong ni sa pa bita ni ka pa da pa malot ko ake to gloria kon ta ki o ko ma e ya ko ni o pala pa ba ta to pa ta ka wa i pompong o ko ni ta ng be ko mali an ne ko pe ni apina e to mo mi an ya i ta pe ta mali ki o pa ta ka pa ta ni programa di petonga ko atewa ni weekend ko ini oktau to kita ma beto ki nga ko no mari oktau nasia ko ya ko ko ki mai ale dei ka ma di tau to ni ko no ma la ye nai ne di ama o ko no ma tau tai ma di ya nga ko ki oktau la be ko no ikai ba ko mai ho tau ka ma no ma o tau ngai pāmi, o tau ngai maen, o tau ngai opaang, o ngau kuati mai, ai nahi te lei, e lo ngai neke e kehe oi mo ui, e au tau pietia i e kononga, ui ke ngai mea koia o tau mao, e me te ngau tolu o kuati a maa ki tau tolu. O tau ngai tau kau tau tau panongo kei e kumpongi ni e kora kora kua lau, kua tam mai, oku ofa ya kue leke ke kwa ya pahi nga kuya o itangata ufanga kwa kola kumpongi ni ya mwe pavatola he kwa pahi e hi metala mai ai o imoon kuya e tolu e matau kori e kumpongi koi tau kori, koi tau kumi koi tau tukituki kore ngahi uni moni me a koe ni e tolu o ku au kai te e kua ngai o ngā te e kehe e tolu a kune o mi e whakatātā te li tau tolu a e tupuraki koia o e tau tui o whai te pia a te taini koia o ku tau kore ai hamea que pito que tau kore te ia ki e okua. Au tau omi, o omi e tau ngahi mea, e tau ngahi ki mau ko awe ia ki e okua. E taimi om tau kore ai ke te ia. E taimi om tau kumi ai ke te ia, o ku tau keina ki tau iloi o no pina ngalo. Mai mea ku toke, o kune, paka amu mai ke di tau tole ki mokononga, tau kona hoko i te mo'o. Ka te hongi ke tau tukituki. Ko e tau tukituki ke he matapaa ko ia. O pina ngaro e o tua ke whakahawa ke a maa ki tau tole. Nea mo o ke ke whakahawa mai ke li tau tole. Ka un tau tuki i he ao ke a moe po. Ke whakahawa e matapaa ke ia maa ki tau tole. Kona mo ni ka eno ke teimina. E tau mo ui a ko pae te tau kononga. E aku tau hela ia pa tau ngoi e tau tō tukua e tau pai ai lontu. O ia tau pa apakau kau ki tau tō tukua i kai panongo mai. Ai o tua e ki tau tō e tau ngai kore mo tau ngai lotu pai te ia. Pe tau paka i kai e tau pehe. O ki kai ki panongo mai ai o tua ia e tau ngai lotu pai te ia. Tau kwa manatu mai te li tau tolu e siso i he pompongini
Ko tau loto lahi, api kai te para te fitoia, yo tau pahu ina. E me ngai tō ngā on mo ui ko ia oku tau iai. Kau tau loto lahi ko ia e ngā te fito i he otua. O ia ia a e tau tamai. E ko tamai ko ia o tau amanaki lere iai. E ko manaki a pai mai te mātau tau he pungpungi. Opa ki tau lau ho tau ngai tōunga. E koe hai tōunga o tau mau, e koe mea o tau malawa. E koe hai koloa o tau mau ki whaka te fitoai. A hono tari mai o loto koe a o tau kakauko. Tau tau pai e tau tōru ai kore i he taimi katoa pe. Koe te fito pe, koe a koe otua. Koe a ai tau tamai. Hane pe koe tau nopo i mawani ke tau ngahi tamai mai pāman. O kau kōre pe di ngau tōru, hana hi mea kau pia mao pe amanati e dei, te me tāri mai ki tau tō. Te whai te liha pia e tamai a koe a, ke te me whaati mai pe ikai, hana hi mea koe a o kau kōre. O pe tau pe a e tau pakapia ngai, whai te tau otua i tei me tau kōre a i ke te ia. E o mōna te ha taimi ko tau pehe o di pai ki e whanongo mai ki e kua. E tau ngahi e o e tau kore ki e te ia. E tau kia e tau lotu mo e tau kore ki e te ia. Tau kwa mana ki e di tau tol o tau loto la mo loto toa. E kore o tau pala hoko. O mi kai ko e ria ko ki tau tol ka ko e ia pe. Ko e o tua ko ia a e tau tamai. Hemi pe ko e kua ki ko ia a ngahi tamai ko. E koe ngai mātua kōwi ko ia o māmani. Nau kuati a rei taha ki he kia mau ko ia o e nau pāna. E ko hai hai tamai te ko hapa e te te kua. A koi maka o ka pau kukore e hāne kua pe kua hāne tama. Ta koi mā. E ke kuati hangata o ka pau koe kore haika. Ka pau pehe e paka pia ngai ko ia a ki tau tōru ki ngai mātua. Angahara ia o himo ui. E tau tautanga mo e tau ofa ki e tau whanau. E whewhea i a e tau tamai ko ia o ki he wani. E ne po hapi mai e ia a e ri tei taha. Te mat tau tolu he taimi o tau kore e te ia. E te whalakalahi mat tau tolu he pompongi ni. O te tau fo i he kore. Tau kore te e te ia i he taimi ko toa ni amo pe tuai e o bawe mai. E wāti au i te heo kua ngā hene a pe unga ma tāo ka mongi tau tō i ponoka. Te me ri, o kukari lo tua e o tua ia ma tau tō he ne tāri mai, tāri io, o te hei tai me ri, o ku ne tāri mai ki tau ki i ta tāri. Te mo i tai me ri, o ku ne tāri mai, o ku ia e me a ia o toi mahoru mo e rei ane, o ku ne te te mai e ia te mā ki tau tō. Oia, pei tāri ko toa pē o pai mai e tau tamai. O kui he wani. O pai pē ia mara tōunga i e he ofa e mo poto o kune i nasia. E o ki tau kanane ai o toa ia. I e ne poaki mai te ni tau tōru. Ai me a koia o kune lei ke a mo tāo ke a mā tau tōru i e kononga. Oi kai ko hangi pē au pē. Ae tau ngā hefie ma'u ko ia o kawahoko i he ma'ui. E te taimi lahi tau ngā hefie ma'u. O ki tai ku ao ngā ia. E kai toko ni ia te mā ki tau tō i he ma'ui te mo'i whanonga. Oia i ahon. Koe hā e pahinga mea ki he tau loto mo tau lau maari o nā tau pētei poi. I he paa loto ma kore kietea. Kore ma'u pē kietea i he taimi kotoa pē. Kore kia te ia, tau tā mai tene tāri e tau kore ko iau pai te te ia. A kauta tau ke ia u tā mai e tau kupi kupi o i tau kumi. E tau kumi i he taimi ko toa pe. Tau kupi tuki i he taimi ko toa pe. O ia e ho a fio i he tau tā mai. A ngai fie mau ko toa pe a ki tau tō i he kononga ngā. Te ki pe tau rea a ki e tau ngai fie mau. Ole osi a fioi e ia ai mea kotoa pe. Ia kohono tāwi ona e tokanga kina mokai ho tau tokonia.
a pitau to ko hana u a ana. Ko ia I pompongi e kai na panongo a po pola ko tau panongo pia I pompongi. Ona tau te te po I pa tau to pami a I tau pa alotu. Kala tai te mai a I e tau kore. I e tau komi ya mo e tau tuki tuki. Ona ho ko e tau ngai lotu. Ko e tau me a whaka osu no whao mui mui taha ia. I tau whakahoko I taimi I tau pitau laki ai da me ngai penga taa o tono ngama. Tati hoko I tau ngai lo tupe I laki me a ia. I tau whakahoko I tūnga ki he ki hoi mo uiko ia o I tau nei. O ki tai ke te mai te he e tīhe I tau tōru. Te tau rotu. Ta hune tala mai ke te tau tōru. Kōre. Kumi. Tupi tuki. Nga hirea ngā ue ia, koko uki ati ki tau tolu I hei tau mō ia whai I hei māma koe. E uhaa mai e whakau kau koe ia, koe tau tau whai mau pē I hei taimi kato pē. This is him. The relationship with God. Koe tau ko tau nā ia, o e tau pēra. E tau ki tau hi aki mō tau otua. O I kai ki tau fōi. E holo mūi ka tau whakahoko I hei taimi kato pē. Ai tau whiohi e pwai ki a mono. Koe hei bongbongi, oku whiohi ia ki tau tau he mo ui. Te hana hei hana hei mea po tau hanga ta ohi te tau. Te kai ki tau te whahapo I tau tau ia ki tau kore, ki tau ki e kore ai ki o tua. Koe hui e more tau amana ki tokoa I tau tau. E tau tau tau kore pai te teia, ka vivai te le tari watu mai, me maa ki tau tau. E ia e pe ki tau tau le pungpungi, pe o ki tau kumi ka maa tu ato, ki ki na ngalo e o tua. E ki tau kore pe ki e teia, ko ia ke ni ano tau ki ki na mai, a ngai palani, ke ni ngai vizoni kutu I tu. O ki tau ki e mao, ki e moa. O ki ai nai ha matapao. O ki mau e o tua ki tau kuti tuki ania. O I kai ki tau ononga pe he mo uiko I ni. O mamaoani pe a mea te ia. O I a koe tau ko I ki tau tolu. I he tuki tuki e pai he matapaa ko I a ho tau. E a koe pōre man tau tau he pongpongi ni. Tau awe tau ngai mapasia e tau ngai kāwena. Tau awe ke te ia I taimi kotoa ke te leongo. Hange e ku more a manaki e mania la tau ki tau laki o ia I te mo ui. E tau awe paka aho ke ki ho tau o tua. I he aho kotoa pe oe ui ke. Pe tau tau tau kore mau ke ki e te ia. Tau tau tau kumi mau ke ki e te ia. Pe ona tau ko I he tuki tuki. E te ia I he tei ni te toape. Ona hoi pai ame, ko tau hanga o tuku ame, ko tau katamia to tonu ki whai ko tau lotu, ko tau kotoa. I he tau palala, I he tau tamai ko ia o ki hebani, o kune whanongo mo ngona mai ki tau tolu. Ia kune opa I ki tau tolu, pete ni tani lotu foki pia maa ki tau tolu. I he ene ponga, Pea mo eni taimi o kule rei tahangi te ia. Pea maa ki tau tolu I he maui pe mo konama. Pongpongini, pato milia o pongpongini. Paam e tau awe e tau ngahi. Makasia mo e tau ngahi hoha. Ia te ia, tuki ke te ia, yora mima, opa. Inhanga e ia opa I ho tau kawania mo tau tau ataena. E koe karape o ko atai a te maau ko moau te pongkumi. E tau kore, e tau kumi, te ke tau tupiku. E ke tau kwalala pok. E kina ngalo oi o tua. Ai au kitai hatai mia te ne taoki ai, ai ne tokanga mai. I e ne whanau ko ki tau tau. Tōngi o tō māsmahi, kini tāpu ki me tau tau o kia hai. Pōpōla ki tau kanongo kia I hei pōngpōngini.
tau kalala ka kato ke tau tamai ko iau ki he wani. E kone he pia mau pe ke whaki a he reitaha. I tau inasia I he mou I te mai kononga. I tau loto. E o toa mau kawitai atu me pongpongin. E tau manatu mai ke o te mau po. I he taim ke e mau kore, mai mau kumi, mai mau tukituki. Pamare more pe he taim lahi. Mau poi, I he kore, pe mai kumi, mai tukituki. O ia, ko mau pehe, ko ke li aki ki mau tolu, pe api kai ke panongo mai, ai aki ona ki te ki mau tolu. Kau, ke fi mau poki, a mai lota mai mo ui o palala. Mo tuku pa. Mo I kai poi. Te hanga tu ki o aki o. E kuke, ko aki lelei, ke mau aki mau tolu, ko ni tau ki fi mau, ke mo hotai. E o maloto atu e ki tohoni aki mau tolu, e mau tauhi, e maloto ki o aki o. Ke o te mau ho I hetai, e te mau holomui, ka te mau hoko hoko atu ke I hetai ni kotoa. E koi mau tamai, e o kihewa ni, e pune opa e ia, e pune veke veke ke huaki, mo tani loto poki pia maa ki mau tolu. Tuke hoko ni ko hoto lahi, ke te mau tolu I hekononga ana. Tāpō ki e ki e tau ngāua ka manai pōkara mai ahon. Ege e mau kau whanongo, I kau tōru ke reka. Tāra wongo e pini mui ka mahi e mau whanau. Mo ki nau tōku tōpe e punau mea mai. E pō ki, e a ko ki nau tōku tōpe e punau I e mohe na oe mamai I api te mau whare mahi. Ki hoko ai parotolahi o pongpongin. Lo na mau pō I he kore e a moe kumi moe tuktuki. E mau palala mo amanaki ki o api o te ke tato pe maki mako. E tapu ki na mohe na ni umahi. Pe mo I whenga tapu a sino I toko ni ai I ho api o. Malo te toki ko ia na tungi ko topi o e ahon. E katoa na laba mea I na mara ke ki he o I tunga e mo ui. Tapu a ki mo kora manui a ke la o kako e reia. E toki mo muna tua ki na tole a popula na ka uloi pe o mama. Kai tō mui a tā ki o api o mamana tua. Ai ngahi, loi mata au kilini ko ia koe māwa e pia mena o taimi. I kua toa hia pia ki sua toi tō uko e mena ki anga ki e korona. E kuki ngā mana tua ko e ki. Ai nau tōru ko māwa e pia mena o anga e noko taimi. Kua toa hia pia pia pia pia kau ki ngā katongi o e ahon. I rei ki o pia mokin nau tōru nau mea mai. Tāpua mai mokoha manu ia. Pakato e ke maulo tumi ko loti o makore whai atu. Yesu Christ ko alo a ko maupura mohi. Amen.

Wele te tonga a te aroa ke la langa mui ke ka katoa I pe I a kalaisi. Kata te mito I miri te wafuluma ni ma pe hoko ai fitu. Ta whaftai pe ke o tua ko I tau wausia. Aha uluaki o a kosi wanoa wano tau ke ima wai mana wa mui. Lava I e tau polo kalama whakatoa meri e ke pungpungini. Na e whakahoko atu e tangata I kwhaifikau kolfen manukia. Nau e tui mwe whakatawangi na e hoko e polo kalamani. Toko ne peki hono lalanga e tau mo ui ke kakato I a kalaisi. Ko tau polo kalama te tau hoko atu ki aiko e tau hiwa kakala pe mwe ngahi popo ki talamonu. Pe aku ata pe tau lai ni ke mouta mai ki ai. Ko pa aku fie whakahoko ha mopo pak talamonu ki ha tanak tuunga graduation pe ko ha birthday. A whaere I oku ata pe tau lai ni ko e noa hiwa. Tolfit fitu tahanima hiva tolu no hiva tolfit fitu tahanima hiva tolu kate tau hokati he tau hiva kakala pe mo ngai popo ak talamonu pe taf mala ai ai hape o tari eva pe mo hengi hengi kola.

Wele te tonga a te aroa ke lalanga mo I ke kakato I a kalaisi. Na matok me emai aki he hainite o mohe tahawa pe mi hawa katolo. Pe mohe kalaina toa koe whawe ne tangata eiki whaifkau ko ne malolo. Heneri Viliami Vete. Whamalo atia teki mo tolo hono kotoa peo mo me emai heo peo tau kau whataha. Koe whakakolo aki hele te tonga a te aroa e tau kau whataha e pong pong koe ni. Ia I betu I mo whatawa nge hoko I ngahi whasi tatu I mawhareni. Koe wharato lahi pe kia tek tau tolu. Pea moe whakare luki o tau ngai loto koe ngā koe ngai whatongia kue sia I aho ni pea moe teu teu ai pe ki aho tapuna a pongpongina. Whamana tatu pe koe tau polokalama hoko I e hoko koe ia ae walu. Koe tau ongongo pea moe ongongo sipoti. Te tau kolose ni kia teine lātu pea moe si I ngowe kakalama.

Malapito an ko tuipi mahal na ki matuhia mai lai ni. Malapito an hila karangata. Ko le famu mo net pe ki ting mo tolu mo mi mai pe tu ki matuhia mai lai ni pe mi an hila karangata. Ka ku tau fafta ipi fra malo ti ting mo tolu hono ko tau pe mo ki ma wiwi. Tau kau fata hai hui le te tonga a te aroa i he pong pong koe ni. Hoko hoko peta a te ngai hiwa ki tau whanonga moia, tau tok hoko tia tau polkala mahoko, koe talanoa moi lelei i he hoko koia a hiwa.

0: mui le tio ai le tio tonga a te roa ke la langa mo uike kakato i pe yakalaishi fenga mari ga ni te ta kolo se ke la ni ki a te vita fakata i ka buka pe me ka ta ka ta ni ka ke o mi ha ngongo pe mo he pe mo update pe mi he yat malo pito te vita tu ka te fenga mari ga ni ma ko
1: se ne ma mo ta ma pung pung ni pe malo la mari a ho e mo re re yo ta ka nga tonga no to pe mumi amai ke tau polo kalamare ti o pumpungi. Tau fawfitai besion he o whae o tua. Tau whakatum uta mo ui mai ki tau tolu ki he uraki toko naki pa moe aha uraki ia o e mahina. Walu e mahina o e tau koen. O e tau rea ia o e pumpungi ni ko fawfitai be he o whae o tua. O whae maa tau tolu. Tau situ ame he situ e mahina, tau tu tau leg he valu e mahina e tau koi. Pako e tau rea peasione e pongpongi. Ko soka se tai pehe o whae o tua, si tau hiki tau tolu, ka maso e tau ngas family, si ka inga tonga hano kotoa pe. Kai ke ngata pe inu silani, ka kongi nau tolu, kumea mai me ngalu o pe, e tapa ke ke heo maamani. Tau whae se tai he o whae pa mo e tau hia e o tua. Uaki pesione ko fofong at e whamalo lo to honga pa mihe motuani e mai pure pa mai kautaha tani kakas pe ko ia ku ilo ko tuasila e whamo ui e fofong at e whamalo lo to honga ki tau kai ngatonga hano kotoa pe.

0: na mo wafea ya teni he mahi na kumari watu. Awe ho mungahi meare, ina utou na fiema o ngahi tokoni, ta whaako e whakatau meare, mungahi tokoni kehe kehe pe, na e a fiema o ho tau kāinga, na e ala tokoni a ia kautahani, pa moi motu ani ho tau kāinga, to ngā kufaufo ngā te whua mahalo, pa mehe pūre, kau mahae, ta ngā kau ngā aue, pa moi motu ani, pa whua mahalo lo tohou, ho tau kāinga, to ngā hono kotoa pe. A sione koe koe pong pongini, e ihe ia te pea e motu ani, whai whatongia maha tau kāinga. E whakaafi loto maha whāna atu, tau kāinga tonga hono ko tope. I nau tolu whie mao hana o ngahi mea rere. Panki mea rere koe au kukai pensin lelei, ritai taha poine tolu, taha poine nima. Mungi nau tolu whie mao ngahi mea rere ki ngahi whāmiri, sea fitu, sea walu. Ange kongi nau tolu whie mao ngahi SUV. Mo o au ki ngahi tapo kepe. O kui he ia tenia, ke tori mo whiri me ia iho tau kā inga tonga. Ka koe e kotra ase ia e pungpungin, mo ase mai ke ia ten, te koe ia wilo ako tua sila soka mo ui. Ave ha mo ngahi mea lere, pe mo ngahi fie mao mea lere hana kotoa pe, ngahi fie mao whare i he tawhako e kua tau mea lere. E ia i pe mo tuani he pungpungin i he ia te, ke whaifatongia maa ki mo utolu i tawhako e kua tau mea lere. Tāra monu atu peko tau kāinga, ngai ngā whangāwe ahkoi, o whake mūma o ha ahongāwe re rei e ahon, ka toi ngai umea tō whakakato atu e ta porokala mahe taha taha peo i ai. Ka e tua sila anga mahe ni pesion, si ka fitu ngea taha fitu, i he Great South Road i papa toi toi, fitu taha fitu Great South Road i papa toi toi, si ka telefoni i pe, ua fitu noa, wha noa, wha noa, ua fitu noa, wha noa, wha noa, Eko fika tōtō ai motu ani, noa ua taha, taha fitu whā, noa nima taha fitu. Noa ua taha, taha fitu whā, noa nima taha fitu. Eko kupesi Facebook ape, koe te vita whakata i kabuka, tohi tohi mai pe i he messenger, wata toki whaka kato, ngahi mea kotoa pe i tapapio e kua tau pere. Mako ki me peo whaike halawe pongpongin ki e sian, te oi ngai tau poka umea e toki whaka kato atuia he poka ramai taha taha peo ki ai. Mā loa o pito mau whainga maari, ko au te vita whakata i ka wuka. Mihe kau taha tāni kā kāsi, papa toi toi. Mā loa o mōmea mai, ka mōmea.
1: Mā loa pito te vita o kau whata mai mō Radio Tonga a te aroa e pongpong koe ni. Tala mōnua tai peke ngai whatongi a kufu e sia mai mihe iat i aho koe ni. Mā loa pito te vita.
0: Mā loa sion.

0: We are the Tonga Aotearoa ke la langa I mbui ke kakatoa I pe I a kalaisi. Ko tata mi o se mini te ua pe a me hiva pongpong koe ahatoa na ki e ni kohono uluaki o Aokosi 101. Whenga maari koe ni tautaritaria I helai ni a Teresia Whaunuku McNamara ke whakarere atoa e tau polo kalama tala noa mbui lelei I e pongpong koe ni koe ki ki utoe whakaloaloa. A te tau kolosi ke helai ni ki a Teresia ke ne omiha ki pui pui tua. Oia pe mui pui pui tua oi ngā ue o ku whai. Malo o pito te lesia.
1: Malo, sione, olewe te hukana e patapu o siono paki pakam makala lea e paleni. A ta pe moau ke u whai a tatu karatala e pale I le tau o pike pompongini. Koe strong elders, strong families, and why movement is medicine. I have kono pa to kanga I to nga I tau to leke leka malohi family malo wenga we aki o sino we fai to ole leita malo ole le ke ka o pano mo ko to ate o ku fa ape he e ka kai to golahi e taimi o ku tau holo ai pe tau to leke leka I o kutonu ke tau mālolo te atupo e ngawe aki koe sino. Ka ihe e ku ngā ue mō e tau kauta olewereka I e kulupu koe mo uilelei to olewereka. Kuo ilo iai o ku ikai ke ngata ai mo kui I he motu a pe holo. O ku kei malaba pe ke tau mālohi tu kumau mō tau ataina. Koe tau mua o koe o e mau kulupu, ke toko ni I ki he tau kautou leke leka, ke nau kei lava o whai ai ngahi mea o kumau o whai, o I kai whakawhalala ki he pāmiri toko lahi, te ko ane I ki ki he. I he wike kotoa pē o kumau whakamalo I sino, whakataha, tala noa whakataha, kata whakataha pē a poupoui mō pē whaka apa apa. O I kai ngata pē I mau whakamalohi I e uowa, ka oku mau toi whakamalohi I e loto, a e lau malie, mo ata mai, mo I tau hi e wā whetoko ni aki. Koe taha o I ngahi mea o ku mau to kangalahi ki ai koe tō a e kautou leke leka. O ku whaahoko ha tō, o li liwai I nau mo ui kotoa. O ku mōre ai e loko to a, tau a tāina, pia taimie ni ihi, o ku mōre ai moe amanaki. Ka o ku whakahai e ngāhi whakatotolo, o ku malawa ke tā ofi ai toko lahi, o ngāhi tō, ko e ni aki ha whakamalohi I o sino moha ako e palanisi, o ku whai maupe. Koi ai, o ko te kore ki he ngahi whāmeri, o wai tatari ke toki tō a whae pe tamai, ka mata he ahoni ke whakai ai ki nā tōru ke nā umawe aki o nā usina. I he tau wanga whakatonga, o kumahu inga au pito ai kau tōle ke leka. Ko ki nā tōru ai ngahi pōwe whāmeri, o ki nga tolu o ku nga o tauhi e tau rea, e tau tui mo e tau tuku whakaholo. Ko hono tauhi ki nga tolu o ki kai ngata pe I he mea tokoni mo e tokoni whakaaho. Ka o ku toi kauai hono tokoni ki nga tolu ki nga o ke nga aue a te fia mo kau ki he community. Ki he makulupu mo uilelei tole kete ka, o ku mātui koe ngāwe aki o sino koe whai to'o. Pea koe tala noa mue se o whaki koe whai to'o ki he loto. Koe ku o ku aki ki ngāi whāmiri ko toa pe, ave ho mō ngāi mātua mue kau tō leke leka ke nā o kono ngā si'i, ngāwe I api, whanki whamalo sino whai pe I ngāi community pe kau mai ki hakalasi, hangi koni ko ki mātolu ai kau mūlele te leito pleka. O ku ikai fie mau ke lahi, ainga ai pankinga o fa malasino ko ni au ku maho inga ki fai ma upe e taimi o ku malohia e tau kautou le galera o ku toi malohia ai family e taimi o ku malohia ai family o ku malohia ai konua o community e ka no te ke ku ngau e koni e community ai ko au kua ko koe community strength and balance trainer I go hang out, deliver I initiative gonna we go live stronger for longer. I ACC. Go hono Tauhi I Pagamalo Sino Muna Fagai I go dole gileka ki Pagamalo yo na sino tata kito ki na wa e malo yo na wa e pamwe palanisi. Ya he ko ti tau tau kau tau le le tau alu tau holo ku peke fule le tau pala nisi ai ko alu holo I he ngahi fale vai ko alu holo I he kulupu para fa malaysino oku tuha mo tau ki kau tau le le tau ya ko sio ai ki he le ko ni ai ngau ngau e ma upe ta tau pe ai ngau ngau e lahi pe ko eki ngau ngau e sisi hangi pe o kula pape ke fai fa malaisino tango tu ke sea ke ta koni pouke ke toi lava o tu u maupe te kuno no e manava ai koe lele ia ai ngau ngau e sino ko hono toko ni I a ki tau tolu paka e hi mehi to koe tui pe se one mehi tapolo kalama ki muana I ai pe ngahi fehui nai nai o mai kana ke ke ola vau tari atu ta te u tuku atu peha ki tai mi te whai hataha o ku mi te iaia me whehu o e pesione
0: Malo apito te leisi ai talanoa pia mo e lave lave mai ki heki ngā aue koe ni ku whai hangi ko lave kei o ke trainer tata te fito ki he kau toka vai vai ai community tonga pa ko me ko tu ko me ma inga he ko fa tonga I ko nau a ka wai va e I he vai vai anga o ka to le kere ka a ta te fito ki ka kai tonga pe ko tu I ko nga we la hi pe mo ma inga o ke fai a ko inga he ko tau ka to le kere ka a o firma o ke na mo wi le rei he ko ki na to lu ku na o pu pu ka fu fu la mai ta fa tu ma mo tu a we an ga ta nu fa fa tonga pa pa fa fa ange ko na o ma ma ha ki pe va ve na o hi ki atu me ma ma ni ko ni o ko tu e ka u ko vi pe ya e al beta envio more a tu e ta u nga I lo a pe mo ya nga fa ton ko yo pu pu ke he ka u to re ke ka ma lo e nga we la hi e Teresia a ko e ki nga we ko ni o ku ke fa I Teresia koe hae ai uhinga pe amboe mahu inga au tonu ke whai ai e kautau lagere ka ai whakamalo I sino koe ni aia na ke lawe ki ai pe koe ha mea e lawa e ngahi whamiri o whai ke toko ni I ai e nau kautau lagere ka pe amboe mātua koe ngā ke nau ke I puke puke ke I maupe ai mālohi pe amboe tau ataina I he nofo kai ngi ngata I tau nofo fra family ka ko nofo I so sa ti mo nofo I anga fra fo nua foki malo apito Teresia ka ki mo ke la vela ke Teresia oku fra ta pe la ni ki he ope mo to lok fue mo e ke hafe hu I he lo tonga I tau ma wa Teresia I he re ti tonga a te rai pong pong ko ni mo ta mai pe ki no hi va tol fit fit ta ni ma hi va tolu ka pa o ya mo fi hu I ok relate pe kaunga ki he ki ngā aue koe na Teresia au whai pa me tau ka inga tonga tau tau te whito ki he kau tau reka reka malo pito Teresia
1: malo sione te hui koe koe tari toho pe hui ulua ki koe ha ai mahu inga oku mahu inga ai koe ha u inga oku mahu inga ai a saka malo I sino ki he tau kau tau reka reka oku mahu inga au pito ai whaka malo I sino he oku toko ni ia ke malohi ai wōwa. Te koe tau sino katoa. Lele iangi ai palanisi. Pia si isi I ai whainga maali e ki he tō. Koe taimi oku tō ai ha tō le ke leka. Oku wha amole ai e nau loto. Loto tō a pe roto whenga. mo inau tawataina. Ai guia e matolu koe koe four loop, pe koe sekale o e tō. Ai ku te tō, kai hataha tō. E te encourage pe a kautole, ke leka kouna whanongo mai, e taimiko o ku ke tō ai. Koe haho o ongo I taimi ke tō ai. Ai koe four loop koe ni o kamata ia he te tō, o ku te ongo, ongo I o ku te ki ilifia. Kapa ku te tō I tu a he matai katai o ku te ongo I o ku te mā. Ai ku hanga he whai ngā ongo ia koe ia o ta ofi kita ke te toe. Te whai ha kwanki whakamalausi no kapa na tō he whakamalausi no. O kune hanga o ai kita ke te whakailifia, ke te ilifia ke te toe, ngau ngā ue. Ai koe si isi koe e te ngau ngā ue, ai koe koe koe whika rakia koe ono ua, o ku hanga lewa he ilifia koe ia, o kai ke te, ai kita ke, ki ke te te whi alo whai e ngā ue koe ia, te te te whi alo o ki lue lue atu ke te mama, o hangi koe taimi koe ia, ai koe holo koe e te ngau ngā ue, o ku holo ai a e uo wā ia, holo ai e mālohi a e uo wā. A koe holo koe mālohi koe uo wā, o ku nehanga ia o toi teke mo whaka ai ai ai tō ke toi lahi a me. Ai koe fo I lupi ai, ko te ki I tōpe, te I rifia pe ke ke fu lahe te ngā ngā we, ai ke lahe te ngā ngā we, holo le vai mālohi o tō, o tō sino, mo tātau te whito ke he uo wā, ai ke lelei e te palanisi, te atu o mai mo ngā himi a ke me tu hangi e koe ni ko kia tō lahi e follow fo I a kau. Tene lawa mo ngā himi a koe ia o ai kita ke te ke taingo fua a te tō. A koe ui a koe mato koe follow. Ka I he taimi o ku nā ngā we aki ai, ma u ngā we aki ma u ai ho nā sino, o ku nā ke lawa o tu u hake me he sea, alu ki he pare koloa. Wa inga mo e whanga mo kopuna, mo e whanau, te whai, ai ngahi ngā ue, o kuna o kei, sa ia ki ai pe ofa mo manako ki ai. O ki kai koe loloa pe, ai mo ui, o tau kumi ki ai, ka koe mo ui lelei, mo e tau ata ai. Koe tali ki he tika ua ho. Question, koe ha, ha mea e lava e henga family o whai ke toko ni e nga ngahi matua mo e kau tole kere ka ke nga kei mālohi mo tau ataina. Koe mea mau inga taha na o slape peki mua oa e ta tali ke toki hoko hapalo palema. Whaka ai ai ho mo ngahi matua mo e kau tole kere ka ke nga ngau ngau e aki hona sino I hakoto ati. O e lava te ke nga lue ka mata lue sisi I pepe koe lue ke he nau mailbox koe whai ngā ue I he ngō ue koe turn on ha pakoi hiwa ke nau manatu me lia mo nau taolunga ki ai pekau mai ki ha kalasi hange koe ni koe kulupu o ai mo ule leito o ke leka I one hanga o kutoi maha uinga foki ke nau oa e nofo toko taha. E koe mahu inga ia e kulupu kone mo ule lei tau leke leka. Koe o mai ki mātou ki he social interaction, you know, pe koe le lei ki whakatau tau. I taimi koe opu mau omi iai o tala noa kata mo whakamalohi sino whakataha. O kui kai ngata pe I hono whakamalohi e sino ka opu toi le lei ange moe loto moe ata mai whangapata ko. Koe tokanga ki he tau kautole ke laka, koe whaunga ia o ku tau whakaapapa iai e nga ngahi. Ta u o he tauhi moe ofa ki ho tau ngahi, ngahi whāne. O whapina o tari ho ke ho I e sione.
0: Malopito, Teresia. Ai whaka matala mau I ngā pēmō maari whika waki pēmō ki ngā ue o ku whakahoko. Koe ki siasi o ku whakamata make ki metotisi a Ben Miwa. O kia nau ki kulupu taureke reka o ku rere he mō ni te kotoa pe. Ka koe ngā kulawe ki ai Teresia ko tala noa koe na whika waki pēmō e whanki activity. Koe nau whakatahataha mai pe o nau fe vahe vahe aki e nau tāpua ki nau ausia I ta previous week peku tāpe moe, moe, moe whanki I fasi o peku nau talaloto e nau noho anga e nau nofo e nau api o nau wongo e nau lonely kaku nau look forward mau pegi he mō ni te koto ape koe ngā ke nau lava ange kai, kai whakarere ki polo kalama koe e kau taureke reka koe kau vai vai koe koe oku alu sari o te pia mo toko toko koe tāpe fasi ia e ngai hiwa whakatonga kuri e toko toko oku nau tūna tolo tisko ka koe whahinga fie fia ia oku lava ke te si o mata ki ai I he au sia e he kau vai vai ka koe ngā foki koho tāra noa ki he ki ngā ue oku lava e Teresia oku lava I pe Teresia na e koe taha e ngahi lava mea a koe koho, koho lava atu ki he ngahi whanua overseas o whai ha a koe ai pe a moha traini koe ngā e toko ni koe ki ngā ue koe ni kulere tai nimi E lava mwake ki whakatara noa Teresia ki he ngahi taimina ke lava tai overseas koe ngā koe, koe ngā ue koe ni oku ke whakakaumata maki ai. Malo apito Teresia.
1: Malo Sione. Io, ki mua tauta noa te ai oko popo atu ki he kulupu koe ni koe he metatis kapau kua hataha. Kapau pe Sione te ke lava toko mai na ufika telefoni ke lava atu o mamata ke na whamara sino, poi pe te nao lava kau mai ke mau polo kalama. Pai ke polo kalama mau kau tole te tamo ili leika, koi polo kalama koe ni ngā ue o whai, ACC. E koe mea lele ia ke toko ni ai ki he lupu koe. Ka koe na alu foki ki Melbourne I he weekend I toki maliu atu, koe ala aku ki he kosi, whikau aki pia mohono Ohono whakafoki koe suka koe o kakai. Aia ko nau kauna teki mua ai kaunanga ko pengawe aki moia. Suka lahe he tā ulahi. Pea koe tu he taini miku whainga maali au pito. Ta koe lelei koni hono ngawe aki ai ne akai ke hono liliu ko hono tukuhifo e suka. Pe kono whakafoki au pito e suka me he te sino e. Aia nei whaia he ahtoko nā ki e whare maha ki koni o kui koe Royal Melbourne Hospital koe whakatātaha ki aia e kau matau tau, moe kau toke tā pe foki ki he kau ke student of nā wako whakatoke tā e ka ko au rato aku me tapa aki a health coach pe kua no whai ako kua mawe sino pe moe health e ki mo uilele to onga mo uilele o mau whelabei Aia koe ku polo kalama ki he kofua, pia moe suka, o ku toki whae ia, ki he koe koe wike hoko maika koe wike e tāe, raki wike ua o a kosi, te u aluai ki Robinvale, ki Miltura, I think o wafipe ki Miltura, ma ulahia e tau kakai, I he alu he tori, I think koe tori kārepi, papulahi ai whakoutua ai suka papeho I he tā lasi se ako se mau he kaumatao tau pone kofua me he Royal Melbourne Hospital ki toko niange koe haha mea te malawa te uhanga o whakasisi I mo tauhi ai suka manage toko njono manage ai suka kakai me he sio whakai health coach eh? Koe anga e tau le anga tau coach kakai ki to onga mo ulelei mo ono ange kodi pe te ake tukoe tā tau mai tukoe tā tukoe kai lahi ai wha malasino ke lahi aia ki he coach ki he from a health coach o koe ha anga e te lea e lawai ke liliu ke te tokoni e kakai ke liliu e nau to onga mo ulelei ai ko te whaka eke eke. Koe hā hōkai o kukele sa I ai, pe toki follow through lewa me ngahi mea koe a kati tau tōntonga, tau ilo pē tau mana ko ki tau mea kai tonga. Tau ku taimta tau pē, o ku lava pē he ngahi mea kai, tai lava po tau shiko, sai po tau shino, moi tau mea kai tonga o ku ki lava pē kau ngā kovi ai e tau shiko. Ai a koe, koe kuki ngā ue koe au, toki hopa tia I hiwi ke ua koe o kakosi. Ia ha mō whāmiri oku I he Miltura, toko Robinvale I Victoria, Australia. Ka taki mo talang kya mea mau inga koni ke te ma whae mau ke talanoa aki e aho ta hawha tonu o a kose e lai me ono e ti aki e taimi a te ia. Pakoia e seone ko fie pia ai ke u whae ngawe koni koe me alele I pia e ai pongpongi ni.
0: Malau pito Teresia. Ai whakamatala mau inga whikau aki pia mui ki inga aue koi aku ke whai toko ni si kau tau kau taurekereka ta te whito ke community tonga ko tuku at pewhanga maari koe ni e Teresia ke pena ia hamea na ke loto ke whakaosi aki taki porokalama I e pongpongini pia mo whai e peha whare I whakaosi ma a tau community tonga malo apito Teresia
1: Malo siane ai koe porokalama hoko mai te whakawhe I mai ai a e Palestinia mo I tau lepereka ko nuhi moa ko te vita hafoka sinamone e toko ni ke hao ke ma I talanoa mo ke talanoa aki ki he lupu koe ni ai a ko e tueta nimi ko ke talanoa aki mo Funky Community Hub na wi he Manurewa Library toko Community Hub ke ko tuu haki kalasi ai ko ilo kulahi tau katai Manurewa area a te hepo ki ke Franklin toko ko fitala noa aki ai pa mo e pure koni he community hub a e whokatuu ha kalasi tonga I he Franklin toko puke kohe ko I te peo pula he te tau kakai o ki na uri ta pake ka koe ku ki tala tala I whale mo whakaloto lahi atu koe ngā ngāu e sino mō I koe kāu I ke mō lele mahala koe a te kompominsione.
0: Malo apito Teresia, ai mautai mi o whakakoloa ke reti o tonga a te aroa he pongpong koe ni, kau maa ki nau tolu ka inga tonga kumea mai I heo pe, moe tapa koto pe o e kolo pe o ku nau whanongo mai pia mi iai. Pau ku look forward apito ai reti o tonga a te aroa, ke taritari koe kau maa te vita hafoka sinamoni, ia taimbe I he kaha ute mo whainga maari e ke mo lava mai ai ke whaiha taratala I whare pia mo whare I whikau aki pia mo e ngā ue ku mo whai he ilona hoko pio toko ni ki hotau kai ngā tonga koi ai Aotearoa koi a whakamalo atu ke te koe koe mau taimi pia ku tui e iai pe taimi I he kaha u wawetaha mai ke te whaiha polo kalama malo apito Teresia talamonuat ke ngai whatongia oi ahoni pia mo te waipe ki a tapuna a pongpongina. Malo apito, Teresia.
1: Malo sione, o pato.
0: Mui re te otonga Aotearoa, koe tau taimi o si minite wafuru mani, mapea mi he hiva. Koe lawa ia tau polokalama tala noa mo ilelei ke pongpongini na whakahokatu e Teresia. Whaonuku McNamara, pea kia tui mo whakata wange na e hoko ai polo kalamani toko ne peki hono lalanga e tau mo ui ke kakato I a kalaisi ko ia koe tau whamanatat koe tau polo kalama hoko koe talanoa ako pea e whakahoko atuia e fineiki toketa rinda manu atu whafufua ki e hiva tolu nima pe ofiki ai

0: Ue le teo tonga Aotearoa, ke la langai mo uike ka kato I a Kalaisi. Koe tau tai mīko I hawhi e ni ai hongofulu mātaha. Pek whakamalo te peke teki mo tolhon kotoa pek, mo ke mea mahi o pe, malo I ke mauivi. Ka te tau kolosi ki he loki e taha, whare whamafola rea e taha. Ki a tōpou kau mā a vihausi e tokonsia local port o Papatoe. Ke hoko atu ai whakatara noa whikau aki pia mui ngā aue ko I a kufai. Ko I a vi pia mō tōpou ki kutai whakaloloa, tuku atu ki he whengamariko ni ka teki moua. Ke hoko atu ai whakatara noa whikau aki pia mui ngā aue o kufai. Malo apito.
1: Yo, malo apito sione pe pefo ki ke tau kau whanonga kotoa pe. Whiwhia ke hoko atu ai e mau ki itala no koia ki he palani whakaanganga ki he poate whakakolo koia o tala papatoe toe pe koe o tara papatoe toe. Koe whakamanato atu pe ki he tau kau ki tau community koe poate whakakolo e wataha. Aia koe palani koe ni oku tatau pe hono whau moe palani koe a mangele o tahuhu pe pefoki ki tamaki mounga kike. So ka pau oku ke nofo he ngai e lia ko e ni, oku ai pe ai koe ka venga e ni malalahi ko e ni, oku tatau pe moe poate koe a all of the other 21 local boards. Aia e malawa pe ke ka pau koe ha o ngahi tau mua, you can reach out ki he ngai ki ho whakafofoan koe o poate koe. Aia mehe poate kolo koe o mangele o tahuhu, oku ko makalita kolo, koe whakafofonga tonga ia mehe poate whakakolo koe a mangele o tahuhu, pea mehe poate whakakolo koe a meunga ki ke tamaki, koe whakafofonga tonga e ua. Aia ko Maria Meredith, koe tonga, pea pehe foki ka Diana Fuka. So aia ko whiwhi pe ke hoko atu tau tala noa. Aia koe whakamanato atu pe koe palani koe ni o ko aia ngahi ka venga la lahi e nima. Aia koe ka venga koe ni e sione pe pefo ki ka whanongo toa pe. O ko aia pe ai budget, koe budgeti, moe ngahi polo ka lama o ku whau i he council staff ke achieve pe ke lava ai ngahi tau mua koe ni o ku whau ihe palani koe ni. Aia koe ngahi, ka venga koe ni hangi koe ka venga koe community, o koe ngahi tau mua koe ki he ka venga koe ni oi community. Aia koe osi lawe kai a tōpō. Koe ka venga hono wā koe ātakai, koe mea tataupe, o koe ngahi tau mua o ku whakaha ihe palani koe ni, pe koe ngawe ai councilo, ke nau whau a ngahi polo kalama, ke ngā wei ai paanga koea ihe polo kalama koea ke mau ai ngahi ola koea ihe palani koe ni na ihe set ihe community. Aia koe ka venga hono tolu koe ātakai ko langa. Aia koe silawe kai tō pou ka venga hono whā koe langa whaka ekonomika. Pea koe ka venga hono nima koe whewhononga aki. Aia te whai haki I lawe nou pe ki ai. Aia koe whewhononga aki pe koe transport o ku tau whee mau hafounga whewhononga aki o ku whalalaanga malu pe alawa ke tu uloa. Koe uhi koe ngahi li liu lahi mai ki muini ke tau kau ai hono whakakau kau I ai langa o e ngahi hala mo e whewhononga aki whakatoko lahi pe koe public transport, tēnau whakaau ngai, ai whetau laki anga me a lele la lahi, iho tau vahe ngā, ke whakatū pule kina, ki he e tau no fō. Aia koe visionia, pe koe visionia o e ka venga koe, o e whewhononga aki, pe koe ngahi whakaiki ki ai, aia koe hage koe whaingofua mō whakaau ngai, hafonga whewhononga aki toko lahi pe koe public transport, o ku malu mō whalala anga maa ki tau tolu kotoa. Koe ua ke hao mō malu ai whakaau ngai, o e ngahi hala o tala papatoe toe, kia kina o tolu kotoa pe moe kau lue lalo moe kau lue lalo foki pe koe if you're walking around ufe mau ke for you to be safe ko hono tolu koe whaka au ngai ai ngahi whetau laki anga me alele lalahi o tarapapa toi toi ke toko nia ki he tupule kina ai vahenga ko hono whaa whaka whai ngofua a hono whaka au ngai o e ngahi me alele tautaha ko hono nima whaka whai ngofua ai lue lalo mo e lele paskala aia e sione ko e ngahi ko e ngahi outcomes ia o kulolotonga ihe palani pea e malawa lewa ke people ke tau community tonga ke nau ke nau kau mai ki he palani ko ini ai hangi ko e lau it's draft it's not final and these are just high level outcomes ai ko e ngahi palani ko ini o ku o ika ke ai ha faka ki ki ke ngahi polo kalama ko ngahi tau mu apea pe tuku leva ai ngawe ko ya ki he tau council staff ke na faka kau kau I mo ngawe ki he fonga ko ya o how are we gonna do it ko document ya ko ni ko what do the people want ko ha ai tau mu a ko ya pe ko ola ko ya o fe mau ho tau kakai ai ko ya pe ai koe ka veinga ia e nima, but ko fia pe if we want to revisit the other ka veingas hangi koe koe atakai ko la ngā pe koe environment o koe atakai. Ai ko tuku atu pe e sione ke malwhai pe whakamā opo opo, probably better explain koe ai ngahi mea koe na maulave ki ai. Pea ka pāu lewa koe hau ngai whehu ki he ngahi ka veinga koe ni ko tuku lewa e whangamālie koe ni ke iyo, ke hoko atu e tau. Tala noa.
0: Iyo, malo apito vi ka mā tō pou. Oku koe whakakoloa ho mō lawe lawe ki he ngā ue kwhaipia mō pōre ki toka ngai kina pe mō toko ni iso tau kai ngā tonga. I Aotearoa, tau tatu fito ki papato e ka mā o tāra. Oku iai nei ha funds pe mō grants oku wahei pe oku palani ke tuku ki he ai ke tafa aki ai funding pe my grants ko ya ke ngahi community groups hange for example ki ngahi siasi ka pa te fa fa ka lave lave ki ai e vi ka mato po malo apito
2: io malo sione ai foi sio esi ma mai foi fehu im hawinga apito ko ya pa ko tu ipe ma ko foi fehu ia oku I he loto katoa pē tau ka ngahi whanongo. Pea e, ki lea pē kia, kai tuk tānak mai pē tukon sea kia. Ai koe, kai wat pē ki pui pui tua. Ai koe whantingi, koe taha pē ia, I he ngahi mea oku malawa I he council lo ke nauhange o whai whekawaki pē o whai my community. Ai ka koe ki Neongo koe ki foi whaha I sisi I pe taha, ka koe whaha I mahu inga ia e taha o kuilo I kotoa he tau community. Maha e peki, te lawa peki ataka I koe ihe na e tau whiau mahe ngahi tau, na e ki muini, na e si kovia I tunga whaka ekonomika, ihe whaha I koni ai local council, ai councilolo, na e pehe, oku pau ke cut ai ngahi budget. Pea moe whiriri wak pe koe ai purianga lahi, na e osi ai pe ngahi tau mu a ngā au e anauto ai mehe purianga lahi. Ke cut ai ngahi budget koe whinga I ke whasisi e mea koe mo ua pe koe tit. Pea ku na nau whemau e ngahi local council ke nange mausio ke ngahi mea pehe. Pea na iai ngahi ai mau ngahi ngawe lahi ki ai, he nai os whakaha mai I he kau officer, nai whee mau ke tūtu uko toi mau ngahi budget ko ni ai council, pena e, pego mau tolu he mau local council, nai iai mau, ai mau mo ua mau tolu, pego e budget deficit, nai pangai taha pui 5 miliona, ai koe fuu mo ua lahi ia. Pego e ngahi mea lewa e hoko mehe ngai mea pehe, koe ola lewa e hoko mehe ngai mea pehe, koe tūtu ua ngahi hangi koe ngahi funding koni e malawa ke si o atu ke tau ngahi kulupu. Nei ta, nei koe, koe nei ai, ai whare, uktotonge ke toko toa, hafui tau e tahabu, hafui tau e ua. Koe hinga kai malawa rewa ke maolake o Palanis. Koe ngahi whakaukau e nihi nai pehe ke ai o tūtū e tau ngahi houa koe ni ai Liberi. Koe hui ngā ke ai o Seivia ngahi Sirini, pe koe ngahi Sumimpulu koni o tau ngā wea ki ke ai o Kateone ngahi Houa, pe koe ngahi Tokoni koni ai Kaunsolo nai Whemau, nai Sio kotoa ki ai. Koe hui ngā koe whingai koni ke Malawa ke Balanisi ai Tid koni. Pena e iai ai palopalema e heke ke iaha tau ngahi funding e Malawa ke awe ke tau ngahi. Ke whatau whanki kurupu kana e saipe koi ngahe nga mau tū poate koi ni neongo mau nai whiri madone ngahi kurupu ke kehe me community kana mau loto tahape koi ngahi mea nia uktotonu ke a malui koi ngahe koi ngahi mea nia o mahu inga ki he community. Pea ku oku loto fie fia pe ke whahātu o keike neongo kuai whanki katsi iki whekawaki pa ma nau ngahi grants mai fundingi kau keike fuu affect lahi au bito. Ai koe funding oru o kei aveilo polo koe tai mini oku o Malawa ke access koe he tau I he community aku ma oku pure kia e poate kau maua movi he I he whiri koni ngahi mea koe ni oku kau ia ki he our grants, ai koe grants koe ne local board, koe grants e ua, koe our general grants, ai u mei, ai koe hingoa bea, avi, is it general grants, pe koe?
1: Quick response.
2: Bea moi quick response, bea moi special. Ai koe for grants e tolu, ai koe ulaki pe koe normal grants, koe ngahi mea peha te ngahi taumua pe te ngāwe, oku whakataimi pe, ai koe mau ngahi taimi ko Sune, Epeleri Sune, ai ku oku Malawa ai koe whainga maaria ke te apalai, ai koe taimi a koe oku whainga maaria koe ke te apalai ki ai, pe moe fui, pe moe teipe taha ko koe ni uku te whapapau pe vika toki whahatu ka koe ihe later in the year pe koe ki he laini koe au katoma mo novema tisema ai koe fwoi taimi e ua e open ai ai grants pa ku Malawa lewa ke taungahi community groups ke nau apalai mai ki ai o koe malo koe ni mai e vi ai koe tau ngahi dates koe ahono kwa si ulai anai toki ki he aho fitu kwa ako si augulotonga whainga maari he taimini ke apalai ai tau ngahi kulupu ai mapuni ai application taimini ke aho fitu kwa na ako si ai koe popo ai koe whakalotola he peke tau ngahi kulupu ka pau waha ngahi ngā ue anga hangahi project, pa hangahi ngā au e uku whai, uku whemao, hangahi whandingi, whalotolahi at pē, o ai loto si ika, ai pē o tuku mai pē ki loto, koe mea lahi ia. O ui ai pē ka uofisa, ihe kia un solo, koe nau ngā ue, ke nau tokonia e tau ngahi kulupu, pea koe mea pē uku mā whalotolahi at ke whai he tau community, koe oa ke nau eke ngahi whehui. Koe hui ngā he koe te lava pe o whai, koe te lava pe hafoi application e taha, o te ilo iai pe hafoi whonga koe ia. Ka koe mea taha, mātiu ki tāna ke pe ki ai, oku lahi a pito ai masio pe a mō e tokonsea ki he tau community kehe ka wai tau si kai ngā Hāmoa, kai ngā Māori, kai Pāpālangi. O nau poto nau tōluia I he, you know, whafo ono ai koe whanki applications mo umia koe ni. Pea ku nau, monu ia nau tōluia I he ngahi funding o ni ka ku si kei whakaofa pe tau community tonga. O iai pe tau si kakai u nau poto, kau keke nau mau e tōlahi koe ni e tau community tonga. ai koe koe round bed taha e toi lava koe whanga Māori ke toi apalai ke ngahi funding ko ni i Okatopa pe toku mapuni ki November ai ka pawe hanga i tau mua ki ai koe time le reien koe ngake apalai ki he ngahi ki he ngahi funding pe koe ngahi grants ko ia koe maha koe tāna ke pe ki ai koe mea lahi pe ke ngaue aki ai ngahi tau mua koe i he palani ka pau koe te ngahi project pe koe te ngahi kore sirini ka mea lahi ke te hango o whakakaua tu ki ai ngahi tau mua koe ai palani ki he te whenga Ko inga ke whaingo fuange ai pe he mai he poate io. Sorry me. Koe ngahi funding, mai te ulawe ono peke funding e taha, ai koe mau main funding ia, koe funding e taha ka pau waha te ngahi kulupu spoti peko ha paka te whanau o kuna ulawa ha lava reha ngahi competition whiauhi o nau kauhe kau tūki mua koe ngahi spoti ko ia o koe special excellence award pe koe grant ke hinga ke tokon ia nau tolu whikawaki pe mo nau ngahi whinga ko ia mo ngahi tau mua ko ia mahalo koe mea peuke ke ilohe ka kai koe ngahi grants o ki fuoloa he taimin ihi hono wau koe kea ngahi tutuuni pe ku lava pe ikai ai koe kwa mea ku mauwhawawa pe ka uai pe ki ai ki taimi u pau ke te taritari ai kai whai ngau e koe whikawaki pa mono tari ka koe mea koe whikawaki mo Excellence Award oku nofoe fwoi mawhai a koe ia he taimini i he sea pa mo tokon sea ai koe fwoi mea whawawa pe ia koe ko ulo i pe uai tau ka inga toko lahi oku nau wako rerei pe oku nau kau ke ngahi spoti oku nau ngawa ke whainga tuunga rerei o ngahi a takai ko ia pa ku aonga lewa pa fwoi scholarship a weh ai funky grants ko niki ai Mako ia be vi o te ha mea te tanak me ki ai?
1: Io malo au pito tōpō, pia io hange koe lawa tōpō, koe grants program, koe polokalama koe ia i heka venga koe o i community, under the community theme. Aia koe uhinga koe o i grants, hange koe hoku lawe koe before e sione, o kuae ngahi tau mua o ku whakaamo he palani pe kuae ngau e he kaunsolo o kuna whakahoko ke mausia ai ngahi outcomes pe koe ai ngahi tau mua ko ia koe grants program koe whonga ia o local board ke ngawe whakataha ai local board moi council pe moi tau community he oku iai ai ngahi ilo ia e he tau ngahi kulupu moi tau ngahi siasi o kai ke mau ia e he councilo ai koe uhinga oi grants is for us to work together pea koe hange koe ai lau ato pou o kai ke koe paang koe oi grants koe paang koe e he local board koho mou paang koe paang koe me he rates ai o wai ai ngawe mahu inga au pito a mo to pou to make sure koe paanga mo ngahi whakamole ko toa pe o ku alu ki he ngahi tau mua e toi le leiangi ai ngahi tuunga mo ui koe ho tau kakai ai a koe tau grants program o kai ke uhunga e tau grants ke apply pe hawha inga kulupu pe mau pe hange pe ha Christmas pe mau liholo e paanga o ku lahi ange ai fi ai kole o i community he paangoe o ku mau mau aia e sione mo i ka wharongo toa pe koe ngawe o ku mau whai it's not an easy job o ku mau we sit there at the board table o ku whakahamai e he officer koe o i grants program

0: We le to tonga te aloa ke la langa mo uike kaka toi pe ia klaisi. Ko tata mi o se mi te fitu pe me hongo fulu mātaha. Whenga mā ligo ni te tau kolo se ke lai neki a te vita whakatai ka wuka pe me kauta ka tānika. Ke o mi ha update pe mo hongo ngo whakaosi pe me he iata. Malo apito te vita.
1: Sia ne maro mai tau te mai pungpungi. Kole ke u te soa maro maro atai pe ngai whakatapua toa pe na ka mata mai a ke tau re tio tau mai pungpungi. Kaya tā mōke whakakakato atai pē, tā pōhāma ki aho ni, pā mōi wike ni. Ko tala noa koe ni sione whai atue, pā mehe loto i ate koe iau, kau tā tāni kā, pā koe iau kui loa koe tua sila e whako ui. O kua tu ai whakaafi loto maafana ki o tau kā inga tonga no tua pē. Mō wafi mai he i ate ni he aho ni, whai whatongia pē mō tua ni he aho ni kakato, mehe i ate, mā o tau kā inga tonga. Ngai me alere ke tonki ka i ki hangi ko Suzuki Swift ko Toyota Aqua ko Mesta Excel o mau kato a te pe me i a tele o ue mo e ngai SUV hangi ko Nissan X-Trail ko Toyota CHR ko Nissan Tualis ko Nissan Juke o mau a te pe me kautahani o ke ngai me alere family se a fitu se a valo ta mo nga hita po ke o ma wa dia ta me ka ta ni nga hita po ke ko ni ko wa se ta ai wa wa pe wa no wa pe wa ta o ma pe wa ke wa se wa to lu me wa se wa pa e ka ta ni nga hita po ke ko ni ma ta u ka nga ka ko fa se o pong pong in chon ke ta u ka nga tonga no to pe mo wa se ma he ya ten ka ma wa te nga me ale re ko ni ya ma u nga ku fa tu ya u pito o fakata tau ke tu unga e mamafa nga hime alere i taipi ni. Ka koe whaafi me loto mga whana e ko tau ka e nga tonga i he pongpong ini sione i he tawhaki e fakata ume alere. Auga ia e tala munu watu, lo tau ka e nga tonga nga toa pe, te tapua pongpong, bono nga hi sakala meniti, ula ki sāpate o e mahinani, o pake muma o haute ni lere i mo sāpate, fie fie ba mo mo noi a pong pong ina mo nga nga fa nga we o a koin o tu asi la nga ma heli pe ko mo tuani ko fika fitu nge au taha fitu e Great South Road i papa toe toe fitu taha fitu Great South Road i papa toe toe fika telefoni pe ko ua fitu noa fa noa fa noa ua fitu noa fa noa fa noa pe ko fika to toa mo tuani ko noa ua taha taha fitu fa noa nima taha fitu noa ua taha fitu fa, noa lima taha fitu. Sione mako ki mea peku fai ki alawe pongpong ni. Ai maa o pito e mao fai nga maare, koa u te vita whakata i kabuka. Me kau taha tani ka akasi, papa toe toe. Ai maa loho mou mea mai, ka mou mea.
0: Malo pito te vita, kau whata mai mo reti o tonga a te aroa he pongpong koe ni. Tala mo nua tai pe te vita ki ngai whatongi a kwe sia mai pia mi he kau taha ka tānika. Pia mo te i te peke a tapuna pongpong ina. Malo pito te vita, o whatu.
1: Malo sion, o whatu.
0: Me lawa i tau proklama whakatau keiki he pongpong ini. Na e whakahoka tuia e reho poa me vi hausia. Ko e takoni sea ia o e papato e local port, kau mā a tōpō wholau o kuna whakatou ngā ue whakatou osipe, ki he whaifatongia pe mwen tari ui, ke takoni iso tau kai ngā tonga kai ngā tapi papato e mu o tāra, kau mā a e tau community tonga i Aotearoa. Whamanatoa tō atāpe a e tau laini, ko e noa hiva tolu fitfita ni mahiva tolu, ke teki mō tōlu whie tālaha mō pōpāk tāla mōnū ki ha PFT, peko ha whikau ngā mamahi. Peko ha tāla mōnū ki ha graduation, na e hoko i he weekend, peko e ahoni o kukotonu, peko ha PFT ha tokotaha. Na e hoko i he weekend, peko e ahoni o kukotaha pia e tau laini. Ka he taim tatau ko e miniti e ni mangofulu o kutoe. Tā pe ngai whasi whakatonga pia mi whareni ki tau whanonga moia, pe koe whakaamu ia ke tau ke ima uiwi pe, tau tok mā wai i hongofulu māua a na iangem.

Ui le te tonga te roa ke la langa mo i ke kakato i a kalaisi. Ko ta tai mito i miniti e ua fuluma avalu pe hoko ai honga fuluma awa. Wha malo te tik mo tolu hono kotoa pe mo ke i mawivi mo mea mai heo pe tau kau whakataha pe mo i le te tonga a te roa i he pongpongini. Ko e whakakoloa ho mo ke i mea mai ki he le te o. Tau e tau whanonga mai mea neuhu pe me heo no a ne heng heng. Toi pe e tau miniti e ua fulu pe afikiai pe a tau maama e tau tau whetau laki i he tona ki i kaha u. Hawatai pe ae whakamanatu pe a moe kore ia te kimoto olu mumi a mai i he ope ke manatu atu ae kaunga au e ae rete o tonga a te aroa i homo lot family. Ko inga kwe maupe ke ke mauivi ae kaunga au e ke whakahoko atu ae ngai polo kalamani. Ko inga kwe homo ngai fie mau, tau te fito ki asapate, ko ki nau tolu kau toka vai vai, ki nau lava atu ki sayone. Oku o atu pe a sayone i he o pe pe a mehele te o tonga a te aroa, ko e ngahi himi. Whakaratolahi, ko e ngahi akotohi tapu, ko e ngahi malanga, ko e talanoa pe a ngahi polkalama pa me tau whanau pe a mui yuf. Ko ki nau tolu ki nau lava ki sayone, oku ave atu a sayone i he o pe. Pea mihele ti otonga o Aotearoa. Aiwa tabe hiwa koe ni kia te koe alamoni pea moe kalapu oe kaupiko oe vaumapa. Ame atu a hiwa koe ni kia te kmoto olu pea mihe vaiko latai a pilorevu pea mihe fuamotu pea moe tuusi i o whanongo.

0: Wile to tonga te roa ke la langa mo ike ka kato ia kalaisi. Fia mare ni te tau kolose ki lai ne ki a mapa ke omia e ne ki popoaki. Malopi to mapa ho kawhata mai mo re te tonga te roa hi pongpong ko ni. A te pe fia mare ni ma ko ike whakahoko maha popoaki. Malopi to mapa.
1: Whawhita i ke eki. Wha malopi to ki he re te o ko huia ko e. Faka whainga maari e mai tika te au ki taimi koe ni. Koe kuki hu mai pehe aho ni ki ho tau kai ngā tonga. Koe kuki tuaki o ku ua. Ta koe ku uaki tuaki. Koe ku atu ki ho tau kai ngā tonga. Ai whanga ki waifai to o koe ni o ku au rawa ke mau I o ku apinofoanga. Koe akau o kou mau I hi hoku ki api I manu re ua. Koe kihi kihi, vai koe kaure ka. Koe aloe, koe tono, koe lau kaupo uri, koe kawakawa urie, koe kanini. Koe ku whakaunga tpeki he kakai, hotau. Koe whangi akau koe ni ngahi ake vai. O kui kai ke totongi ia. O ku o mai pe o atu tai totongi. Ko tokoni ia o lawa ke u whai ki o tau si kai nga tonga a ki moutou o ku fiu kumbi oro e whanki a kau koe ni. Na ko hono ua rewa e kutu ua ki o ku totongi ia. Ko e kutu ua ki hono ua ko e tau pepa koe ni o ku whai ake ngā e ngā tu. Ko ia o ku tua ki atu ka ki moutou koe na kakai tonga. Ko ilo I pe kua ose whai ngā maari e ae ngahi fatongian I he ngahi mea lalahi ku ose o tau ki whonua. Ku nau mafuri a geni ke nau tau a taina ke whai ai ko ka anga. Pa ko ia kou ki hu mai ai he ahoni o tu kuatu e tau pepa ko ni kou whai ake tau ngahi ngatu. Ko ia kou ki mou tolu o ku mou fie mao ha mou fui pepa ngahi ngatu o ku toi kau pe mfoki moi mono mono ono ngahi ake pepa ko ni. Ko ia o ku mau atu ia mi hoku api I manu leu a ia. Ko ia tua sila ko Sunny Lane Drive I he whikataha ni ma. Ko ia ai ki popoake atu kia tiki motoru I he ahu whakakoroa koe ni. Ma alo au pito mau whainga maari e ofa atu kia ki motoru.
0: Malo pito mapa ho kawha ta mai mwere te otonga a te aroa I pongpong koe ni. Tala maunua te peki e whainga I whatongi a kufisi a mai mehe na mwete I tewe peki a tapuna a pongpongina. Malo pito mapa e.
1: Malo.
0: Pe marigo ni te tau kolosia I ki nukureka ki he vai ka asila. Pe moi hao ki ta Eva ki he vai ka asila.

kita lotu. Watu ma fa malo watu ko lava ai polkala ma ya honi. Ko tu nga ma fa malo ik ma ilo I ka pau nei kai ke to ko ni mai afiona. E hi fo ho la mari o fa ki ai nga we ko ni. Ko nga ke to ko ni ai pe ki ona la langa a e ma mo ui ke kakato I akalaisi. Tra mai na e fa lo ho to kupu ki he tonga pe mo to ke lau ko ho o fie fa fu ai e tek ma to lu ko e anga hala. Pia tafe ai vai pia mi ho wakawaka ko o whakaafi ki mama ni ke nawa tō inu pia mi he vai o e mo ui. Whai tāpai gina ki nau tōru atu a kau whanongo nau mea mai heo pē kau mai kau ngau ele teo tonga Aotearoa ia aho ko ke whinanga aloa ke mau tō e whetau laki ihe kaha u tōku peke a whiona kumau te kaki peke a whiona ke ke whai aho mau whakau kau wau kumau. Kore kātua ngai mea nasi su kalaisi kā ko mau whakamo ui e meni.